0: ilum ko rin nagbijimak ang iyang apo kay pitis kay taulos diyan galimag-limag sa kaskita diyan pagka man ato gidalada nila hospital si doktor ni iyong kunong doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa diyan kay ang kaya hindi ngayon doktor pastor ang kuan ko nun
1: pedicitis ni buto yes
0: oh. Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala po nung makamadaot ng bata. Ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa. Dinomdo. Siya nga. Ngayon ko nung doktor nga. Ay, tipaminawan. Di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga. Oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor. May gani. Kaya painom ninyo. Bijimak. Kaya kung wala pa. Delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautong. Ipo niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga doon ay bijimak. Nga gigamit sa Ginoo. Nga nakahatag upayon. Kaya kung wala pang bijimak, tingali patay na iyang apo kuno pastor.
1: Okay. Salamat kay Iga na. Salamat. Iga na bit.
2: O si ato Iga na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 ka buo, pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
3: 5 ka buo.
2: Okay.
3: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, hamal taupan gid nato kanunay ang
5: sa gustong igo ang kahalang naatay mild spicy o kung gusto ka gakalayo nga kahalang naasad tay Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml price starts in just 85 pesos only mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste mapalit sa Kaibigan Center ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building Sayre Highway Poblacion Valencia City Bukidnon Fuego blend chili paste

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggog ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
2: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan na ko siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta?

0: Ang wala man gyud gumaloyan nan. Wala gyud siya nahiwi na yang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bijimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo natong lawas ang bijimat yun as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimat natingala sila nga pag inom nako sa bijimat nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying Bay di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay so naayo to siya so pasalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsuon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagayad kanmo so thank you.
1: Ang init ng lagna dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lu, nganong katakya ang kaman?
5: Sakta, kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
7: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
8: ang saktong motorista, gasuot og helmet.
9: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
8: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
9: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
8: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
9: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
8: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan sa Valencia.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawa Wow ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Okay.
1: Radyo Kaibigan.
0: Numero 1 sa balita.
2: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
12: Kaya, hirin niya sa kapagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
11: Okay.
12: Nagsasalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kayo gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pata.
11: Okay, okay. Tapos?
12: Nag-ubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
11: Oo.
12: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
11: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
12: Duha ka adlaw.
11: Tapos, nawala ang iyang pula.
12: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
11: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
12: Okay na.
11: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: higala, di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
16: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Aha, plus po ka Roma na eh.
2: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko, duha.
1: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
2: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka, nagunong man ito, nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan, tambal ka, okay. Makayo giyo sa mga...

0: O, imong puntunay na nga plus kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: O, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginunay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
1: Salamat iwi.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services na muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
8: Naadto gyud siya pastor dan hamok siya na inanudlo human ang panhamok may mamalitog pa nang mijimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
8: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax.
8: Oh, kan kada kuan ako sa tupay mga gikuan po katong ipangukit siya gidag kabot sa kuan tamad man ang pan kuan siya kanang naisa sakit nga diabetic.
0: Oo.
8: Nagkuan iko na tanga sa di siwasan nga grabe nila na bumuta ang tambay ang mga burbada daw. Lago po pa rito Vegemax na nalipay pasto dan kay ilang namalita sila kay agila puno ubo kada ikaw makatawag na sa imbi makatawag nang imbi mag si pastor dan kay inilingan na ni grabe ako kada adlaw gyud ko namati kada sa laon amoy tabang na sa aho sakit tampan sa ako mga bata nga apo lang ko tuo gyud ko sa ako kay kagano man kun indo mang hambo gyud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Tulik ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayon.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mangaon na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: You, happy anniversary.
10: I love you.
9: Akong gift nimo.
10: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Teresa Gaga Colonia, Group 3, Colon Valencia City, 73.
13: Nagagamit ka ng Vegemax?
12: Oo, nagagamit ko.
13: Hindi ka na.
12: Sa una, nagagamit ko. Uliyan mo ko, nagagamit ko kung ito.
13: Sa higibati ko ba?
12: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay. Sa pangkapuyon ko, uliyan man.
13: Paingon mo sa
12: BG. Salamat kayo sa kuwan kaming BG Max nga naulian ko sa akong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaning ugmahin mo, magpalit mo aning BG Max kay makaayo gini sa atong sakit. Makatabang yung pag-ayaw sa ato.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Nakaplas po kakaruma na eh.
2: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay. Duha karuma, okay.
2: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan, tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay, nangaplas ka karuma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
2: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karun ba?
1: Salamat sa ginoon na yan.
2: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwe.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Maayong balita alang sa ato mga silingan kasikwit girapi din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka noon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: May buntag ni mo diya, kaibigan.
13: Pastor, good morning.
12: Good morning. Paliog, paila-ila o taga-asa?
13: Ni Baldon, maridin doon ni Pastor sa taga-bumuntugan. Saan?
12: Taga-saan? Iga na Baldon.
13: Mag-testimony ko, Pastor, about sa BGMAX, Pastor ba?
12: Yes, sige pa dayon, Igan.
13: Salamat sa Diyos, Pastor. Kay nakoy balatian, Pastor. Kaling nakusog, Pastor ba, sa among trabaho.
12: Oo.
13: Ang worker ko. Niya, night time nung nag-ibulpuling, ibabira sa kabli nga. Gahit kay Brown, nga pag pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong nabat ang kukusog, paa, langhawi, kung mga tudlo. Nga, kung pilakadlaw, ito, wala ko makikwarta.
12: Oo.
13: Wala ko nagpalit, wala ko pagsildo. Sa tanang lang kasildo na ko, ipalit ko, unong kamok, bidimak, kaya ako rin ginom, pagulis balay, ginom ako, dokobok. Akong pag mag, hindi pa papaginom, nangamoy ko, ginom nga, yakong ayun, po, pastor, ulo sa Diyos, pastor, yakong giayo, yakong ginom, doa dito.
12: Uman ka na

0: Mamugdua ka sula, okay dahil mong paminaw.
1: Hindi pa, Pastor. Yung pagka, kagabi yung inom. Yung nang kagabuntag na, Pastor, na arang-arang na, Pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, Pastor, di wagay kusog. Yung pagkabuntag na, sa Diyos, Pastor, na okay sa Diyos, Pastor, na sana, na pagtitik na ba, na nasa umoy, na
0: okay. Kusog. Pilak adlaw nga murag wakay kusog, at tuhi gayo na.
1: Mga 2 days, Pastor.
0: 2 days. So, salamat sa Diyos.
1: Okay, sabaduman to siya, din, no. Yung pagkalunis, duty na ko, wala ko kusog, Pastor, walang ko ba, marag na yung gayo.
0: Okay. So, duwa lang ang kapsula mong ginom, o salamat sa Diyos ni balik ay mong kusog.
1: Patanan pa to din, ikanom din karon.
0: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay Gayo, gikan sa hasaan.
2: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sa Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, kundi ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyon niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino nga lang ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din.
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
1: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero pa inom niya sa BG Max.
1: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, in bless niya sa amon sa tatay ko number one kid. Okay.

0: ko si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos na siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
1: Oh.
0: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Kini ug 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Good morning, Dan.
2: Kinsa ni og taga asa palayo?
3: Taga sa lang, Dan, Pastor. Kasi magsisimo na lang ko pinagi sa bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. Pero na ako'y bigimat na kanan niya sa among isyon, talook, na bigimat. Di ko anak ko, diyan ako gibubun ako sa akong tete nga nalapuan sa iminit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gagyo diya, unong nga naigibati na ako, Dan. Pasalamatan ako.
2: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
3: Oo, nalapuan sa iminit ko, nagsulit ko sa timos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtulong sa atong lawas.
2: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
3: Kung may pasalamat sa Ginoo sa Bigimat, Igan, kay nakapalit ko diya dayong sa Bigimat ka sa among isyon, sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayang ang baligya.
2: Okay. So, taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
3: Taga-sala, Igan, puno kuno, Igan. Tawapin mo, Igan.
2: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan, kayo.
4: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa Business One-Stop Shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop o e-BOSS diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha

0: trabaho, hasol kaayong mabughat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gila na. Rexino Forte!
1: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to. Rexino
2: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ahaplas po kag aroma na eh.
9: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
8: Okay. Duha ka aroma. Okay.
9: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka, nagunuman ito, nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
8: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
8: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
9: Salamat kayo.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
13: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
5: The best songs on the radio.

0: RK Radyo Kaibigan.
1: Iyahan sa pamilyang
0: numero uno sa serbisyo publiko.
1: Anong huwag, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musa o bingawa, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Silam sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman.

na yung pagpaniud to nganha kaning yung tanan. Di nagyud kapugan mga higala na nakita sa bare months. Ang taas nga selebrasyon sa Kapaskuhan ang nasudtas Pilipinas.

Merry Christmas nga na kaninyong tanan, atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Welcome now sab, dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan.

na himo thanks Davao City. So congratulations. Sa ngalan usab sa atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisul. Kini na usab ang iyong higalas kahanginan kaibigang Noel Cagol. Tuguti nga manumbay na usab ako, des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalahi. Managisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo, naglambigit kanimo kanako.

Kumusta man ang atong mga palanggang kaibigan, atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Nagsunod, nagmonitor ka na to sa Facebook Live sa Radio Kaibigan. Mayong pagpaniudtungan ha kaninyong tanan, mayong pagpanihapon, maayong pagpamahaw. Saaman ka mo karun suok kalibutan. Ilabi na ang ato mga palanggang OFW. Mga idea. Kay gipangga gimahal nyo mga minahals kinabuhi nga inyong gibiyaan dinhi sa Pilipinas. Atong mga kaigsunang Valencianos, atong mga kaigsunang taga-Bukidnon, atong mga kaigsunang Pilipino, tua in town nangin dahay sa ilang panginabuhian dito lang yung kabaybayunan sa laing nasod. Gibiyaan ang pamilya, giotong ang kamingaw kasakit sa pagbiyas pamilya, aron lang mahawa sa kalisod ang iyang pamilya nangin dahay ngedtos laing nasod mga iyan. Taas na kayo ang dolyar. Correct me if I'm wrong. 62 or 63 batok 1.

63 man siguro, patok 1 peso. Kung unsay plano ning atong gobyerno, unsay plano ning atong mga kadagkuan sa atong nasod karon. Kaya ang ila regyong prioridad, ang impeachment trial regyon ni Inday Sara Duterte, mapalagbot, matangtang, mahanaw sa ilang mga pananaw ang kritiko sa ilang administrasyon. Ilang prioridad ro. Pero ang atong ekonomiya, mga higala, nagtinga. Nagsagudyod. Nagsangkiig ang atong ekonomiya, mga higala. Samtang ang pipilag ka mga politiko, nagburot ang ilang mga tiyan o ang ilang mga bulsa sa pagpangawat sa kwartas gobyerno nga gikan sa atong mga buwis. Muna'y prangka-prangka nga pagkaistorya. Subo kayo palang doon. Di mampod tanan na mampod daghang tarong. Sa atong pagpadayon mga kaibigan, ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa pagkakaroon ng hingapin ang grabing kainit sa Visayas o Dinis Mindanao. Dito son, baha-baha

atong nasudtas Pilipinas. Gani kita dinis Bukidno, nakasinati kita. Dinis Dakbayan sa Valencia, nakasinati kita ning haze. Nining aso tungod sa forest fire.

Mao man na ang ila karong natog popular nga serbisyo mga igal. Fisyo ng waipili ng si Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez o spokesperson June Galario sa pagpangitag pamaagi masulbad problema sa mga Valencianos. Di man mahingpit apan itaag pamaagi kasulbad.

pwede nga ang tabang ratanan ibayad ra sa ospital, ihatag ra sa mga minatamantay health services. Natay mga citizen, natay mga kabatan-una, natay mga mag-uuma. Kaya dili tiaw, dili sayon ang pagtrindas pang gobyerno. Kaya imog yun ang bahin-bahinon. Dayon, basis mga balaod sa atong nasod tas Pilipinas. Ipadagan ang panggobyerno pinaagis balaod. Pwede o di pwede. Huwag yun ay bantayan sa mga elected official, mga igala. Kay kon di pwede, imo nang nabuhat, kaso gid ka paingnan. Kani di ni pwede. Kani ray pwede. May bantayan sa usa ka mayor, usa ka gobernador. Di tiaw ang trabaho na naas gobyerno. Samtang laing bahin, birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlaw ako malimot. Happy birthday mga aktibong official members kaibigan, Christian Foundation. Happy birthday atong mga palanggang suking tigpaminaw. Atong mga palanggang senior citizen, katatay, kang lulo o kang nga nag-birthday karon, happy birthday. Dayon, belated happy birthday kang Lance Bicios, ang palangga nga apo ni Kagawad Tata Quirino. Yes, inawaan batangan, dagang salamat sa lamian nga lechon baboy. Lamian nga pagkaon kagahapon. Salamat Kagawad Tata, inuuban sa imong pamilya. Belated happy birthday, Bicios. Palangga nga apo.

birthday ninyo. Og di na tumalimtan, happy birthday kang kagawad Dulfo Trasis, kani barangay kagawad barangay Batang. Kang kagawad Dulfo Trasis, daghang salamat sa imong serbisyo kani ice.

birthday gikan sa pamilyang Kagol, gikan sa pamilyang Kambarihan, gikan sa pamilyang Pasok. Yes, Malabuaya. Happy birthday kanhi kagawa Dolfo Tras. Gikan usab ni Kuya Philip Kapadngan, RB Usminya, Pilos Junior, Ate Agnes Casas, Jewel Pabalulot, gawad Tata Quirino, gawad Edgar Dadang, Eske Samantha Faith Manangkila Abusio, among mainiton nga pagtimbaya diha kanila kagawad Dolfo Tras. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang ako og among mainiton nga pagtimbaya uban sa Panginaot, ang grasyag panalangin sa Dios nga labang makagagawom ibubo diha kaninyo kanimo uban sa imong pamilya. Happy happy birthday nga na kaninyong tan. Happy araw sa tanang mga nagsaulog sa araw ng barangay. Araw sa inyong lungsod. Congratulations sa inyong kalambuan nga natagam. Happy fiesta usap sa tanang mga nagfiesta magfiesta nining buwan sa September. Condolence sa tanang mga nagsubo nining panahon. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Labi na ang ato mga opisyal, miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Padayon kita mga kaibigan, mga higala, dinis atong papanag-uban. Musta di ay? Dinis atong sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Nagkadayang establishmento, nagkadayang kananan, sayot kita, naglagubo, naglagapak ang radio kaibigan diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga establishment. Sa atong mga pribado o pampubliko nga salakyanan nga nagmonitor ka nato nini utuha, amping gyud mo kanunay sa inyong pagbiyahe. Blue Baguettes sa nakalabay nga adlaw kagahapon, aduna na usay vehicular accident nga gakahitabo dinis atong nasudnon nga highway, dinis atong dakbisan. Kaganina atubangan sa Central Mindanao University Muswan, nga na usay laing nagsungag nga sakyanan, vehicular accident. Amping gyud mo kanuna. Check at gining kanunay nato ning ipanawagan. Aron luwas ikay sa vehicular accident, sa distrasya, mga driver na kay kinabuhi, ang nagsakay nimo na apoy kinabuhi, ang imong asawa batan-on pa, mamintana na siguro sa pare ani. Amping gyud check ang brake, water, air, ang ligid. Ug tanan before nimo na sakyan ang iyong sakyanan, i-check ginadaan aron malikayan ang disgrasya. Bawal mag-inom kung nag-drive. Diba? Sakang kilay ron ni Ate Ruth Agripo Polinar. Ate? Bawal mag-drive kung nagkainom. Noel, unya, unya. Mayong pagpariyoto, mayong pagpaminaw. Ate Ruth Agripo Polinar. Nang Naida Agripo Malbasyas sa Malbasyas Enterprises, Malbasyas Store sa Halapitan San Fernando. Mayong pagpaniudto sa Tanang Marians diya sa San Fernando Rey Parish sa lungsod San Fernando. Mga kakaubanan ni Nang Naida Agripo Malbasyas. Kumustag mayong pagpaminaw. Likewise, ngadto sa kanhi Barangay Kagawad, Barangay Sugod, kanhi Kagawad Rebecca Agripo Kadiga. Musta man Kagawad Rebecca, musta man ang Barangay Sugod. Musta di ay diyang mayong pagpaniyot to ni City Councilor Sasang Kadigal Rikla. Musta man Konsehal Sasang, mao kini ang nanginahan sa
at Valencia City Good Samaritan Hospital Ordinance. Ang nag-conceptualize, ang nagmugna, ang Galario Administration. But, kinahanglan ka na, usa ka balaod, usa ka ordinance. Ang nanginahan, ang nag-sponsor usa ni anak, naning kamo, chairman, sa

Mayang pagpaminaw kang Ate Helen Agripo Villahermosa o kang Engineer Edwin Villahermosa, usa sa ating mga board of directors sa Valencia City Water District. Mayang pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Samtang ato dahil pagpasalamat mga igan, naghatag kinabuhi, nagpaluyuning atong papanaguban. Kon ikaw naghambing balatian, daghan ka gipamatis imong lawas. Pata sana pagpalit, pag-inom, paggamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ang naayo, daghan ang natabangan, daghan ang ni testimonya natabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon ikaw, anaa kanimo ang pagpanakit sa kalawasan, naghagpanuhot ang imong lawas. Bata sana usab paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghan ang natabangan ang Aroma Herbal Oil. Mapalit ang Vigimax Plus o ang Aroma Herbal Oil dini sa Radigan, sa Kaibigan Center, sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Ato sa pagpasalamat, nagpaluyo ning atong papanag-uban ang

0: nahimutang Purok Uno along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw des paglaom des Lumbu kang agaw ani Sito Luloy Pulina. Mayong pagpaniud tugaw. Kaibigang Joshua, balik sa tatong atong mga comment. At today, itimbaya kang Ma'am Susan, mayong udto. Paibabaw, kaibigang Joshua, kang Jay Ubas. Mayong pagpaminaw sa kang Windilin Mabanag. Ang iyang pinakagwapa. Pagkit, basta asawa. Ay, ibabaw. Wa na to, Josh? Okay. Mayong pagpaniud to sa tanan natong Facebook viewer. Mubalik ko humani ining importante nga pahinomdom na dinggi ang iyang anak sa Agusan del Sur na ayo sa Vigimax Plus. Ang iya ang testimonya.
1: Si Roger Kuha ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Mag-testimony lang ko sa Vigimax Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning ba? Akong apo pastor nga gidinggi na kuha na sa doktor pastor nga iyahang triplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog ito mga pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa pastor ng balik ang iyahang normal nga triplet.
2: Na-admit sa hospital at higa yun na?
1: Oo, na-admit pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyahang triplet.
1: Oo, pastor.
2: Okay, salamat
1: pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang gigamit sa Vigimax pastor kay sakit kayo akong ilib pastor, kanyang ubus sa atong kusunan ng pagbakod na ako magkadaon pastor kay sayo magkusa akong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kay bakod pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuan ko pastor na kadesisyon kong mamupalit kong bigirotor o 20 ka kapsula. So akong natumar ka pastor, lima lang kabuok na wala ang akong ibati pastor o akong pagpangi pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip pastor o mga ito pagkahuman ato pastor, mga lakadla wala na ko ibati pastor sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. Kinsali pala yung taga-asa?
3: Si Mark Hitling niya pastor sa Marihatag, Pagbuhanan.
2: Yes, palayon Iga o sa atong testify padayon.
3: Oh, magtestimony ko bakarahin sa aroma pastor nga atong agmana wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod ako pastor sa aroma sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
2: Taas ay mong saman kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: Oh, nagpasik ato sa doktor arthritis daw ang aking sakit.
2: So Igan, okay na karon? Pira nakadlaw ka di ay nga wa di makalakaw?
3: Tulok adlaw.
2: Tulog. So karon, okay na ka karon, makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na, saluyang sa Ginoo pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat ka ayo sa pag-testify.
4: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako pastor. Ang akong bata nga nagabulit months, nagwan ang iyang bulit pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsong istorya pastor ng Almoranas, tapos bunos na siya pastor, ginpapalit na ako o Vigimax, tapos 4 days lang ang tumar, pastor, nadula kung iyang kwan, nabukol sa buli. Dako na, pastor. Murag kwan na ka dako. Dako pa sa itlog. Sa karun, pastor.

0: kong Pedrero 15, sulod sa apat ka adlaw, Pastor. Nadulat kong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
1: No, nganong kataki ang kaman?
2: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal.
1: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

ato di ay itimbaya ang igsoon ni Kuya Philip Kapadngan, grandfather Noel Kapadngan sa diocese sa Pagadian nga nagsaulog sa iyang ika 20 anyos nga pare sa simbahang Kristiyanos nga Katoliko, mga igala. So, happy priesthood anniversary, Reverend Father Noel T. Kapadngan. Igsoon kini ni Kuya Philip Kapadngan, mga igala.

samtang slaing bahin. Iay nindot kayo nga pahibaw. Iay nindot kayo nga invitation sa atong Valencia City Sports and Games

ayaw ipabisi ang inyong mga anak anang social media, anang mga duwa Facebook, diya sa internet. Iyay nagkadaiyang tryout alang sa Batang Pinoy Bacolod 2026. Diri da siga inyong mga anak, ayan ang Roblox, kung sa panadya. Kung kwalipikado ang inyong mga anak, aning nasangpit nga mga duwa, Batang Pinoy, Batang Pinoy Bacolod 2026. Di ay, try out ay, diri ipapil. Katukon ang imong anak, mahiligon sa arnis. Ay, try out. Oh, mahiligon sa arnis imong anak.

social media. Dere ninyo, ipabalik na talento sa Arne. Like, text ni si Sir JP sa 0966-149-7824. Adunay try out sa Arnis para sa Batang Pinoy 2026 ugma September 5 alauna ang takna sa hapon dito sa Valencia National High School. Nyakon ang imong higog table tennis September 7 alas 5 sa hapon dito sa may Robinson's Mall. Ini ay muhampak. Kini diri pa-business yung mga anak. Table tennis try out para sa Batang Pinoy. September 7, alas 5 sa hapon sa Robinson's Mall. Or kontaka si Sir MJ 0975-917-9227. Kung ang imong anak mahiligon sa badminton, ay try out. September 6, ala una sa hapon, badminton court, Patangan. Takas Ma'am Juan, 0975-441-2466. Alang sa badminton try out para sa Batang Pinoy. September 6, Hitos Goodwill Badminton Court, Batangan. Kon ang imong anak, Legions Volleyball and Beach Volleyball, adunay try out. September 9, alas 8 ang taknas buntag, adtos Valencia National High School. Kontaka Sir Bong sa 017-770-00. Kon ang imong anak mahiligon sa basketball, 3x3 September 11 ala unang takna sapon sa Valencia City Gymnasium. Kontaka si

ang imong anak mahilig yung taekwondo. Ayaw mo yatak ng sipa. Number 6, alauna sa hapon sa BTC. Punta ka sa Sir Darrell sa 0977-0131-902 sa Taekwondo. September 6, alauna sa hapon. Dayon sa aqua tryout, swimming. Sugmulangoy imong anak. Tryout para sa bat.

ka si Sir Benho sa 0912-962-5787. Kon ang imong anakes, bright og math, chess number 6 napon sa may Robinson's Mall. Kontaka sa Sir Ronnie sa 0991-234-2247. Kon ang imong anak mahiligon sa karat, September 6 alas ng takpo sa Robinson's Mall. Kontaka sa Sir Archie 836-4273-4. Kon ang imong anak mahiligog sumbagay, try out na boxing, September 9 alaunapon sa may Balit Valencia City Gymnasium. Mahiligog sa boxing, ipakuntak kang Sir Randy 0935.

September 9, City Gyms. Mahiligon sa football tryout, si Pasbula. Yeah, full tryout. September 5, Valencia National High School, alas 9 ang Taknas Buntag. Punta ka sa Sir Dante sa 0965-566-0799. Tumawkad to ang mga kadaiyang schedule sa tryout para sa Batang Pinoy Bacolod 2026. Again, kung naampa mo yung mga daghang pangutana, bisitay ang Facebook sa Valencia City Sports and Games Division. Or kang Sir Rico Ocho. Kita mong Sir Rico. Sir, na ako'y anak nga gusto mo apil sa mga Bacolod 2026. Pwede ba? Dayon, na may mga contact numbers sa mga contact person sa mga nagkadaing sports nga ako nang giluwatan sa unahan. Mas maayo kini nga dula diri mabisi atong mga anak, Diyos. Online games, social media, unsa pa nang dula diya ang agyong kapungan sa kanang grabe mamalikas magduwa. Purbida. Hindi alagay ko akong cellphone ni Dok-Dok with us. Oh, purbida again. Kini, nindot nga sports. Nasigang yung mga anak kong mu-qualify siya sa Batang Pinoy 2026. Hala, ipa-apples try out. Nasiga. Volleyball, basketball, pickleball sa panadya. Ayaw gyud dasiga ang inyong mga anak adan ng social media. Sa balay, Joshua, alam ko yung mga pagmangko nito. Bawal og cellphone ko. Labi nagbuntag sa iyo. Bawal gina. What? Ako balaod sa Mumbai. So, usbo na to kung ginikan ang kabataan na minaw karon taga Valencia. Kung interesado ka mo participar sa tryout, again, bisitahin ninyo ang Facebook sa Valencia City Sports and Games Regulation Division. Nadito ang mails contact numbers sa mga per charge sa nagaiyang sport. Apiki na ang oras sa atong pag-aginod nga tusunahan, mga kaibigan. Wana ko'y igong oras. Mao na lang katong naglangkob sa atong mga hisgutan, mga informasyon nga ay panagambitan ni ini.

sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat sa naghatag kinabuhi, nagpaluyo ning atong papanag-iba. Isplas ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal, mapalit ninyo kana Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporio. Lels Lopurok.

oras. Sa ngalan, sa tag-iyag-tag dumala, sariyo kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio, uban sa iyang pamilya, atong dakong pagpasalamat. Sa atong sparring partner sa technical department, ambot, nakapanayod to na ba ni? Kaibigang Joshua Vergara Siso. Kininausap, ang iyong higalas kahinginan, kay Big Noel Takbayan sa Valencia, lalgan sa Bukidnon. Maayong hapon og dalaygon ang Dios.

0: 98.5. Rahaplas po kay aroma na eh.
1: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako rin. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
0: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat kayo.
2: Kinsa tayo pali huwag taga-asa?
3: Si Jefferlyn Bularo ni Pastor.
2: Taga-asa igan.
3: Na ako karon sa Cagayan, pero taga-malay-balay, gid ko sa una.
2: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
3: Ako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor, ka gigamit ang video max ako, kay kanan kabuhi unon, manggod ko din. Kanan ako kay magahi ko kutuba din, bago ko atong panganak, dili ko pwede makabakos, kay giupirahan man ko si itog legit. So, mora kaya kung giinom ang Vigimax din. Pasalamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed drama ko sa kong baby pastor niya. Dakugi okay. Ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Vigimax para sa akong lawas o sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
2: So, salamat kayo sa Ginoo nga gigamit o gitagaan ka sa kahimsog nga baby.
3: Isa said pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing. Karon pastor, dito na ko maglisod sa paginawa pastor.
2: So, salamat din kayo. Salamat.
3: Salamat ka sa Ginoo Pastor.
2: Okay, salamat kay Igan.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
9: O, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
11: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
11: Rexino Forte!
10: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ni moto di naulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Palig pala ila o gatagasa.
3: Nanay Bakudyo from Taguluan.
2: Ah yes, Nanay Bakudyo, paliog unsa may atong pasalamatan sa Dios.
3: Magkuan to magtestimony ko bayon sa BG Max Pastor.
2: Ah sige padayon nay, padayon.
3: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga Taguluan ni Samis Oriental. Usa ako nagamit sa BG Max nga nagpositibo ako sa COVID.
2: Oy, okay.
3: Tapos nalampasan ako ang 14 days wala gid ko symptomatic ako.
2: Oo.
3: Nalampasan ako nga wala ko'y gibati, as in sip-on, ubo, wala. Napasalamat, gagkukuan, bijimak, pastor.
2: Okay. So okay ka na karon ay?
3: Pastor?
2: Oh, so okay ka na karon?
3: Oo, okay ko, pero lalaw lang gapong ko hospital, pastor, kay gumikan sa akong kidney.
2: Okay. So...
3: Na-continuous lang gapong ko inong bijimak, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksipol na ko ang 14 days na wala ko'y gibati.
2: So asa ka at itong i-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka ito, or na-arkas
3: yung balay? Wala, narakong sa balay. Wala ko nara ko sa balay.
2: Okay. So, karon okay ka na karon.
3: Gawas. Okay na ko, okay. Pero dalaw lang yapong ko hospital kay magpakuan ko kanang bayon sa akong kidney na sa akong ati manon.
2: Ah, sige, nay. Padayon inom sa atong VG-Max kay dako po nagkatabang para sa...
3: Continuous ko ba yes. Inom sa VG-Max.
2: Okay. Sige, salamat, nay. Salamat.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa

0: batan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: kinsa ni palayog o taga-asa?
1: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung gulorito, agusan din, sir. Katunanggong akong bayaw, pastodan, na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inong o gizimak. O niya, ibalibara nang siya o bukol diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ukon ka ng sakit niya kayo na kumamanggod sa pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di kuslok-kuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di po sa gidasok na amo sa iyang baba niya, pagkakadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, dihugasan sa akong manghod na banan niya. Dihugasan siya kay nakalibang na dili sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silinga naman naman, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, pastor, dubera siya naayo.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: RKK Radyo Kaibigan.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa siyudad. Alang ka ninyo, pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
7: Talitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
6: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa YACAP program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
8: Okay. Everybody
10: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
10: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no?
14: Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Paliog, Pailaila, din taga-asa. Good
15: morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
8: Ay, Tagum.
15: Tagum po.
8: Ah, sige, Alex.
15: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
8: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?

0: Ako ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang BG Max Plus?
0: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
1: Okay, pilang kakapsula ang gihalo?
0: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng BG Max. Nabuto ang one.
1: Ang ubag?
0: Oh, salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kay.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
6: O sa ato igan?
7: Nakoy magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
6: O sa iya ang sakit?
7: Duha nakabulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka ng
6: pagpok
7: sa junin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawan Pastor. Tainom na ako sa Bidimax. Duha ka buok Pastor.
6: Duha ka buok.
7: Gayun siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po. Di pa inong po na ako sa utro. Duha ka buok Pastor.
6: Duha ka buok. Yes.
7: Ala Pastor, pagkabuntag Pastor, nagbakod man ako.
6: So nakasimba?
7: Salamat ko sa Ginoo Pastor, naghilat ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
6: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
7: Oo, naglubog ito Pastor nga, ng gamay na gudiyang matiin.
6: Upat lang kakasula na inom, nakabakod.
7: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siya ang lawas Pastor, nangawala man ka na.
6: Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat Iga ayo.
7: Sige Pastor.
6: Okay, salamat.
4: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ahaplas po kagaruma na eh.
2: Mauga na
1: ipapalis ko itong pag-anak, anika
2: distago, nagpalis ko,
1: duha. Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat kayo.
3: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
3: Naapa di ay na.
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asaptay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Nasa Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
6: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinitod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong niatong maramag ni Adto ko. Karun, kaluin sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya ni Adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw.

0: Ausia.
1: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa sa sanaawan.
0: 3 days siya dito, pastor. Kanang nawadan dito siya
1: sa bathroom. Ah, okay. Karon okay na siya?
0: Okay na siya ron, pastor. Salamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
1: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
0: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat kay Igan na. Salamat.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 mas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Lo, nganong katakiang kaman?
7: Sakto sa ayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayong ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
10: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Boston.
4: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
4: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
5: 26, Boston.
4: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
5: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang di Gmax, pito ka buo.
4: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buo, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
4: Oo.
5: Ya, yeah, si mama, gikan mo si mama ato og sandal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pintos do nga ginahaplas.
4: So okay na siya. Napali na katong samad o na kuan na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
4: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Iyaplas sa samad.
4: Glory to
2: God. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuan na.
7: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
7: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
7: Rexido Forte!
6: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
7: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: So kagkaroon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend Chili Paste.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pambahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
15: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog ka-adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na, saluyang sa Ginoo, Pastor, buotan ang ginuot among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify. At ang duwaton, gini maong tawag, maing buntag ni mo di kaibigan. Paliyog pala ila.
16: Hello, Pastor, maing buntag. Ako si Bridgie, taga Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Ako, Pastor, isa kong nagamit sa BG Max. Okay. Salamat, Pastor, sa BG Max. Kaya maugilagihat ang instrumento sa Ginoo na makatabang sa anay balatian. Ako, mga parinti dito sa Miso, na maayo, gipanghilamitan. Ako, gipalitan, BG Max, ikan din sa Cagayan, Panginoon sa Miso. Salamat, Pastor, bisan manala, Pastor. Makaayong yapon di ay nihili kay Taura ang maayuan apil ang mananap, Pastor. Tanan, Pastor, akong apo nga ng sakit ng hilanat, Pastor, duha ra ka kapsula ang ipainom na ayaw, Pastor. Salamat, Pastor, o kinigin ang yatang sa Ginoong instrumento para ang tanang mga tao makainom na naibalatian maayo, Pastor, kay gamhanan din ang Diyos.
4: Okay.
16: Salamat, Pastor.
4: Yes. Igan, so, ang imong apo gilanat, kayo magpainom na ayos siya, andi nakamiskot kag mananap, nabay imong mananap diya, unsang klase mananap nga imong gipainom nga na ayos.
16: Oh, kuan, Pastor, akong iro, Pastor,
4: iro.
16: Ipaak sa ilaga. Okay. Pastor, ibutangan na kong isa ka kapsula. Praise God, Pastor, wala yun mo bago wala na unsang iro. Pastor, maugini akong ipistimuni ka, ako will mismo nagkuhan sa akong iro. Naya mo silingan, Pastor, nagihubag ang tudlo. Akong ipabutangan, kaya wala sila kayo wala kung sa ulitima. Pastor, kalau sa ginunibuto, naayo ang hubang sa aming silingan. Daghan ang matabangan aming nga mananap, nga tambal, Pastor. Salamat,
4: okay.
16: Pastor. Salamat.
4: Sige. Okay. Salamat kayo, Igan, sa pagtawag. Salamat kayo.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

0: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services.

0: Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker,
1: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Haplas po kay aroma na eh.
4: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ani ka distago, nagpalis ko duha.
3: Oh, ah, okay, duha ka aroma, okay.
4: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
3: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhan na. Hindi ko, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat kayo.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Nahaplas po kang aroma na eh.
6: Maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
5: Okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pala, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nagmulmul.
5: Oo.
6: Mas diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa ginoon ay ah.
6: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Okay. Tulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat kay Nay.
5: Palailaan din ang taga-asa. Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
7: Ako, Lord, gusto ko mabuti naman aking talaga yan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
5: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo.
7: Maipinto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo, Pastor, naka-ayon po ako ng Vigimax Capsule.
5: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
7: Opo, opo. Karang nga, dika Lambunaw po, ako po gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Vigimax. Kanto sa programo sa sitya ng DKSM po.
5: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay Kaibigan.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit gidapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Di na kamuat pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: numero uno sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
13: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
14: Magkalingawan sa Bukidnon.
15: Radyo Kaibigan.
16: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kasi pere sa Ahero, sa Ahero Old City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang botella.
3: Tulo
2: ka bitol, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, murag magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dine. Diyan ako sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Atong ipon kay ngamol mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa corner, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, gayon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na ako ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, ug blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Numero 1 sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Anong og malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Og kalingawan sa Bukidnon.
7: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Yes, akin sa di palayog.
4: Igan best paler ni Pastor.
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
4: Kalang. Magtestimony lang ko sa bitima bitaw pastor kay si Igan Apindat nga taga Kuan taga Paya. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
3: cellphone. Ah, okay.
4: Nako.
3: Yes, oh.
4: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og piyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og bitima sa kabuo. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay fitness kita og piyan gyud limag-limag sa kita piyan pagka man ato gidala da nila hospital. Doktor ni eh kuno doktor nga sa pagdagi pa inom ninyo aning inyong kapo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang kay ni doktor pastor ang kuan kuno ni
3: appendicitis ni buto. Yes,
4: oh. Appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala kuno maka madaot ang bata ganing buto naman ang appendicitis nga niya nga imak nga akong pa inom to siya nga ang kuno doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radyo dai siya nga oh tipaminawan mi kanimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay painom ninyo Bigimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Ito yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga salamat sa Ginoo, nga doon ay Bigimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang Bigimak, singali patay ni yung apo, kuno, Pastor.
3: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan Abid.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance Beauty ani Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Nahaplas po ka aroma na eh.
12: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagom, nagpalis ko duha.
11: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
12: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
11: Oo.
12: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka.
11: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo, Naya.
12: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iyo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
13: So kagkaroon, matag hamal, kaoban ko
0: kanon ay ang bida sa lamesa, ang poigo blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun!
7: Poigo blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Poigo blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: 有改变的。
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan lang po siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
2: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
3: Kanukanukan ako, Pastor. Kay
2: okay.
3: Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Man kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
9: Vigimax wala ng sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus to ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
8: Okay.
9: Kaya pag yan pastor ka na akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax 5 kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun ako pa si Papa Pasto po. Namahay yun ko Pasto kay Limar ako napainom o niya. Kaya wala mang way istak ato ilin ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero Karol Pasto, namaligya na yun ko Pasto kay nga akong Papa ito, napag yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayan ng painom
8: okay.
9: Kay.
8: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namahay yun, salamat
9: Pasto. Ay, makatabang yun ang BG Max, Pasto.
8: Okay. You
10: happy anniversary.
11: I love you.
10: So akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko ani customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Let your kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, eh. Kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancin beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
18: Yes, Igan.
17: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
18: Okay.
17: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
18: Okay.
17: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
18: Oh.
17: Tulo ka biton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
18: Salamat sa Diyos.
17: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas. Namaya akong ginagamit sa iya.
18: So, aroma herbal oil ka? Igan.
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
19: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
20: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
20: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Surprise, Lola!
15: Hala, onsya na!
23: Happy anniversary, Lolo, Lola!
15: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
15: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pagkabunggang inyong selebrasyon?
24: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
25: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
26: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
24: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
27: sa GRD Quezon Printing Services.
26: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
28: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
29: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: Sukan karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
29: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
1: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hala, di na kamo atupa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: May muntag mo diya, kaibigan.
6: May muntag, Pastor Dan.
5: Ay, yes, akin sa niyo, taga-asa.
6: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
5: Ah, uhaw sa Jinsan. Ay, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
6: Si Elsie Villarin,
5: okay. Kaibigang Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko, mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax, nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na plato, makalaban ako, nakatimba na itong pagbalik.
5: Mga naman mo...
6: Ano ba'y lakaw-lakaw, so naaram mo susunod sa balay.
5: Ah, murad naman ang kagkusog?
6: Oo.
5: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oo, naulian na akong...
5: Naulian ka?
6: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
6: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanente niya ni nagpaminaw sa inuwa.
5: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
6: O, naami diri sa Ojo, sa Junior Santo City. Bukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatext na sa kadakadlaon.
5: So, salamat din Elsie. Salamat din kayo.
7: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop. Kinsali pala yung taga-asa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
9: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
9: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, matag hamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang pwede.

0: Bagel blend, chili paste.
1: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

EXRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. How great thou art. Maayong buntag, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Domingo karon o pizza size na. Aning bulan sa September. Kamusta mong tanan, mga pinangga na itong mga tigpaminawan sa lalaing mga dapit nga naminaw ka na ito karun sa lalaing na itong mga partner stations. Oh, gamausab sa itong Facebook Live nga ubay-ubay na gid pod ang gafollow ka nato patagbuntag. Salamat din kaayo sa pag-share sa itong live, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Osmond ko, adlang Domingo karon o gapita sa ista, mga kaibigan. Kahapon, adlang Sabado, ito nakauban si kapatid na kaibigan na pastor. Pastor na karon. Isakar. At Isakar Vinsar sa Hibon. Anong isa karman, mag-iskot bagong isa kara tumilabay nga Friday manggoda. Si kaibigang kapatid Vinsar Saibon. Og kung nakadayon po siya, nagprograma po siya karon diha sa Real Vita. Para lang yun po para sa grupo sa kaibigan. Nga diha sa Inguoga City. Na magutoy sa Badoigsoon nga wa sa mga programa tungod kay and repair ang mga estasyonan, off-air sila. So yun ako siya kahapon, ako program kag Sabado og Domingo, pero kanang Domingo, kamura diha. Dili na nato ihook up. Pero kahapon siya ang nagdumala sa programa, magkaibigan. Kay to apunta sa Cagayan de Oro City kahapon. Osmond ko, kanyong tanan, sa lalaing mga dapit, welcome sa programang Pinagpalang Musika. Sa mga bagong naminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live din sa Dagbayan sa Valencia o gamadong kita igsoon sa ato lalaing mga partner stations. Naguna nga naka-signify ka ni kanato nga naka-hook up ng programa Pinagpalang Musika diha sa ilang istasyonan. Kalipay na ako apag-knowledge ni ato mga partner stations nga sayo ka yung naka-signify na nga ni kanato. Ang power radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 3:19 pa ganiyan, naga-signify na. Albumong sabi ha sa GSFM, Bugka, San Fernando, Bukidnon, ang 100.7. Radio Camayo, Lianga, Surga del Sur, ang 95.1. Radio Sapol, My FM, Digos, Digos City, magkaibigan, hook up na ka na to. Ang 105.1, DXRM, diya sa Tagbina, Surga del Sur. Iloline FM 90.7 Pangantukan Bukidnon og ang 98.1 Barangay Radio Bislig City. Ang 102.5 Kings Radio Natuan Surga del Sur. 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur. Og busa magkabigan ng Heart FM 89.3 ang Radyo Ko Kalilangan Bukidnon. Hook up na mo't ka na to ang 102.9 Metro FM Rosario. Oh, di usabing soon sa Calamba, Misamis Occidental ang DXMM 98.6. At salamat sa Diyos, why brand out karon diha? Sumadoo kita sa 94.5 Big FM Kapalunga. Davao del Norte, magkaibigan. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Oy, brand out dito sa 92.9 na Rock Radio. At least na notify dayon ta. Kanang na notify ta ahead of time. Salamat din kayo, kaibigang Melfer. Ang 101.1 FM, Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Nakahook up na ka na to. O ang C102.9 FM, Kagwait, Surga del Sur. Sa ato mga listeners sa Kagwait, text mo ka na ko. Text mo. Kung adunay gapaminaw ka na to, diha, text mo ka na mo mga igan sa C102.9 FM, Kagwaita, Surga del Sur. Radyo Bandera, 103.1, Journal Santo City. 88.1, Radyo ng Masa Maasim, Sarangani Province.
96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. Og mo sa Bigson ang 90.1 Infinita Radio Tandaga City. Salamat Ryan Div. 95.5 at GTFM Lambunaw, Iloilo. 100.5 at Chell FM Kabanglasan Bukidnon. Sa ato mga listeners diya sa Upper Pulangi og diya sa Kabanglasan. May may buntag yung tanan to magkaibigan diya. Kamusta mong tanan? Ato mga suking tipaminawan sa 100.5 diya sa Kabanglasan. 104.9 Real Betrayo yung Og City. So muragwa magka programa si Igan Vincer karon dito. Og ang 104.0 DXMC ICFM Wow Lano del Sur. Kamusta diha sa Big FM Kibawi Bukidnon og ang Light FM diya sa Kibawi.

Ayop na kaukap na kanato. Ang maong istasyonan. Kaso lang kapon ang teknisyan dito, murag bagoy lang teknisyan karon diha. Kaya nag-out na ang teknisyan diha sa Light FM. Atong oras magigsuunan, 11 minutos makalipas ang alas 4. Ubay-ubay pa sa mga estasyonan igsuon nga wa pa makukap ka na to. Ang Metro FM, murag usap pa ka estasyonan na kasignify ka ni ka na to. Wa pa po ang radyo kaibigan. Kamusta ang 98.5? I hope why brand out. Kahapon brand out dito sa atong transmitter. I mean kahapon sa hapon ba to? Andi na doon milabayng Friday sa amtang programa tayong soon. Wata madugog sa 98.5 Radio Kaibigan kay Brownout. Kamusta ang Radyo Bandera Lagindingan o amin ang Radyo Kaibigan Lagindingan o diya sa Subong Kugon. Kung nakakulian, malipay ka eko ka nang ma-notify tayong soon sa mga kakulian. Di ba ginato kontrolado ang tanan, malipay lang po ko. In kaso like ato ganiya, brand out, so ginotify ta. Salamat yung kayo. At least kung naimot text, na manawag, ato na yung pasabot. How great thou art, o sa kini ka, karaang kanta yung soon, pero grabe ka. Nindot ang minsay. Good morning, Pasuda. Nag-brand out diri sa amo. So, brand out ang Real Betridio. So, napalong to sila dito karon. Rari Sitor, kamusta? Ang 98.5. Blessed morning, Pasuda. Wala na kauk up ang 94.3. Nag-sounds lang sila. Moto kay... Nag. Oh Lord. Morga way technician. Anyway, abot lang ninyo kay sa atong bawaan na diya ang management mismo karon no? Sa istasyon. Dili man to kahapon sa ato. Kaibigang Leonardo, sa dili man to to maayong pagpaminaw. I see. Banigan Victor diya sa Ingoog City. Brand out niya karon, so di madugog ang atong partner station. And so on, salamat sa itong mga followers sa itong Facebook Live. Na gapaminaw, gashare, o gacomment sa itong live karon, Pastor Pompeo Amarili Payaw. Diha sa DXG, abe. Nagtingog pa ba ang awa na? Awa ta diya hook up sa klavier. Awa na. How great thou art. Diha sa tahin na Esperanza. Asa ni? Cheryl Goloran Badbaran. Duha magod ang Esperanza. Natelesiner dito sa Esperanza Sultan Kudarat. O niya na po Esperanza sa Agusan. So, kaibigang Shirel, asa mangka nga Esperanza. Tahina. Asa pitang tahina yung nga Esperanza. Anyway, kanimo Marilo, umpara dayaganon usab maayong pagpaminaw. Andro Bilin, Raoya Alison. Sent him to die. I scarce can take. Okay ng 98.5, salamat kay kayo. Kaibigang Juna Lena. Igsoon, importante ang inyong pagpaybalong at paminaw mo. Kaya inyong manggong pagpaybalong at paminaw mo, muna maka-encourage ka na mo nga ipadayo na itong radio program, igsoon, sa istasyonan nga asata na kaukapa. So, importante kay kayo, iga na. Kanang inyong pagtis nga, pasto na minaw mo din eh. Sa aning estasyonan matagbuntag ako masiling ang paminaw po da o niya pastor kay di mang gumikatis kay mga senior na may ang iyo ang apo balag kausa lang yun usa sa mga rason igsoon nga nakaundang ta sa Iligan City tungod kay wa kay ta texter dito mao nga nakaundang ta dito sa Iligan City mga kaibigan.
So text mo kana ko mga igan ko. Na usa ka estasyonan nga kung giingnan nga basin tama na ta siguro karong tuiga. At analyst ko nga daghang kita mo text kana to nga gapaminaw sila. So importante igsona ang iyong pag-text. At least kana may balo lang ko gapaminaw mo. Balag di gidayin karon no. I-PM lang sa ako. Bisag unsang oras igsoon. Emily Tagipit Villanueva, maayong buntag maayong pagpaminaw. O kang Rina Villalobos, Balikaw, Divina Gracia. Flores Lynn, maayong buntag. So, natong oras karon by 17 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo ta, mga kaibigan.

0: O Diyos, pagkamaayo mo, kanako o kanamo. Ikso mo ganyan sa kabutang atong dapat malandungan ang pagkamaayo sa Diyos. Luyo sa ato mga kakulangon o gani, kapakyasan. At huwag yung masinati ang pagkamaayo o kini ang pagkamaayo igsoon ko atong tanaw ng libro sa Roma. Iyakan ng gitugot nga atong masinatian luyo sa atong kakulangon aron kita mabot sa punto sa paginulsul o pagtalikod sa itong mga sala o kalapasan, mga kaibigan, mga kaigsoonan. O kini ko atong tanaw, hindi pa kitong tataang ngayon, igsoon nga mudawat ni ining tanan tungod lagi kay kita. By nature, igsoon ang tao makasasala, apan makasala. Naangkon ang kapasiluan tungod sa grasya sa Dios. Bisan pa nga di kita ngayon mo nito grasya and God's unmerited favor sa mga tao kanimo kanako. Well, dalagod ng Dios igsoon, adunay mga dapat igsoon nga ipangulan dinhi sa at least no akong mga nalabyan kapon ni ulan. No, salamat. Nagakita po nako nga naipo si Iga na alagad Nards, layawon nga nabawaan ako nga nagulan po diya kanila sa Lilingay, ano Lilingay na Lirungan, Talakag. At least ang mga tanom, mga gulay sa ato mga kaibigan, ato mga tigpaminawan, ato mga kaigsuunan diya sa Talakag, ipang ulan. Ayop ni ulan po sa Lantapan. By the way, sa populasyon ng Tapan at kaibigan ni Pano, last video niya gabi eh. Kasubugin na ako, di na ako makaya. Gabiin ako ng kabuti ni Onya. Akong kauban kita pamuli nga dupot sa Don Carlos. So akong gato din ni sa Valencia. Alangan ni kayo na po di balik dito sa kaako. Unta to, gikan aglayan, Laos na ko. Di na po magkaya sa lawas. So ako kasubugid sa pamilya. Ayop iganhil na kaadto kagabi dito.
1: Pugibati ko ang mga kasakit.
0: Igsoon, ato atangan ang balaang pulong sa Diyos.
1: Apan kanunay ka.
0: Maayong buntag di ay kang nanay Inday makabinta diha sa Gusa.
1: Pugisulba.
0: Uban sa iyang igsoon, may buntag kanyang tanan diha sa Gusa.

Amen, pagkataon sa awit, dili unta ako angayan. Maligsoon nga, pasalamati ang Diyos, di man kita angayan unta. Kapag lagi tungod siyang grasya, igsoon. Ato ay punaangkon ang mga butang atong gipangandoy sa itong kasing-kasing. Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos o pamalandong. Ako kinasulti kanunay importanteng kabahin sa programang Pinagpalang Musika. Kining maong parte igsoon sa pagmarandong sa pulong sa Ginoo. Although di kay sa taas, pero importante na kita'y makatunan, igsoon matagbuntag. Andi na itong tugutan ng Diyos nga nakigsulti o makigsulti ka na ito siyang kabulungan pamagi. Samtang atong itanaon, nalipay ka iko nga ang Diyos nagapamuhat. Kahapon ni tawag ka na ko si Nanay Inday o Bagusa. Napasudan atong wali ni mo at tumilabayang Domingo ba ito matupan niya. Nakahilak iko. Kanang paghilak magudigsoon, although iigid man ang suatong sumbanan, pero ang punto once ka na makahilak. Kung na yung panagigsoon, makahilak iko. Masinatikin ako ang presensya sa Diyos mag-exulti. Ato-ato ako sa opening sa Kingdom, no, kanang the biggest cathedral actually exon. Magitawag na siya nga cathedral, dako nga tigumanan. Sa tibuok kalibutan, kanang indoor exon nga arena. Kanang naadya sa Davao City. So ni tambong ta. Makiumagikong kanang isip atong proud butang sa Pilipinas ni mutang ang pinakadako igsoon, no? Pinakadako sa tibuok kalibutan. So usas sa ilang mga invited nga bisita. Sa so, diyang ikanta kining kanta nga How Great Thou Art sa ilang orchestra, sa ilang choir. Nga kung balaybo na nindog, mitulo ako mga luwa ko kapugong nga. Nabati kita ko ang presensya sa Diyos ang akong tapad. Wala og tuo gatulo sa mga luwa, mga kaibay magigsuonan. So, demo to mga luwa igsuon, atong imagine natin ang presensya sa Diyos. Nga siya nagpamuwa to oga. Nakigsulti ka na to, although huwa ang pasabot nga kuwa mo tuloy mong luwa. Huwa niyo imagine natin ang presensya, no? Di na mo akong buto ipasabot igsuon. Pero na yung panahon igsuon, nga mo to mga luwa tungod sa presensya sa Diyos. Ato na sinati, mga kaibigan, mag-Igsoonan. Igsoon, atong tanaw ng Adlang Domingo. Kanang looking to God with a thanksgiving, mag-Igsoonan. Appeal ka ng kasing-kasing masaligon nga ito kaniya. Kining akong basahon igsuon, part lamang kini siya sa usa ka passage nga familiar kayo. Pero akong focus magud igsuon na alaman din ni sa kapitulo 16, versikulo 16 o 17 sa Lucas kapitulo 9. Kung imong tanawon kining kapitulo 9 igsuon, adunay paragraph din nga nagiskot may tungod sa the feeding of 5,000. Pero di na to tanawon ang the whole story sa the feeding of 5,000 kay familiar mag-inisya. Pero ako lang tanawon ang duwa ka versikulo dini kay dini atong focus karon makigsuonan. Verse 16 og verse 17 nga nag-ingon. Onya gikuha ni Jesus ang lima kapan og duwa ka isda. Og mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinunan aron iapod-apod sa mga tao. Nakakaon silang tanan o nangabusog. Human makakaon ang tanan, gitigom nila ang mga sobra o 12 pa kabukag ang napuno. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Ako mo gita, pitapauban ka na ko sa plang ato kining tanahon, pabalandungan. Osbon ko, atong tugutan ng Diyos, makiksulti ka na ito igsoon, samtang atong tanahon kining dua lamang ka bersikulo. Although na pa laing bersikulo, nga atong tanahon karon igsoon. Kining atong gibasa sa libro sa Lucas Kapitulo 9, verse 16 and 17. Ang susamang istorya ato sa makita igsoon diya sa libro sa Mateo Kapitulo 14,
og nausab diha sa libro sa Marcos Kapitulo 6. Og diha usab, giapil usab kini ni Juan. Makita diha sa Juan Kapitulo 6. So upat igsuon kay Ebanghelyo. For gospel igsuon. Yung tag-gospel kini maning Matthew, Mark, Luke, John. Silang upat naghatag og account record. May tungod ning usa ka incident igsuon about the feeding of 5,000. Pero sabon ko ang atong focus karon na lang bersikulo 16 o bersikulo 17 makaibig magigsuunan. Now, gilid ko sa Ginoo nga i-share kini mo nga pulong makaibig magigsuunan. Tungod kay kini ako nga cellphone duha ka buok. Ang usa ani mo kining atong hot number ang 112112 ending ani. Sa akong messenger usab ubay-ubay gid pod ang kapadala. Muna pa silo ang taon ko. Kay ban pastor wa lagi mo ginasin ang akong message. Wa mo ginabasa. Pasilo ako. Hundreds of messages matag adlaw ang akong madawat kanako. So di na ko dahil mabasa

ako ginakita igsoon mga more on mga prayer request. Huwag ako makita ang kahimtang sa makigsoonan nga kalmay ko na to, nasa dapit nga nakinalanggit og tabang. Sa pila ka mga panginalan, sama sa mga financial nga panginalan, makigsoonan. O ba naanin na yung mga family problem? Kani usay sa mga post, makita na ko igsoon nga adunag yun mga pipila. Adit pila ko itagang yun nga na yung mga family problem igsoon. Hindi nalalim nga problema kung ang problema ni mo pamilya mismo. Adunay mga about church nga mga ingo pa to nga mga o ministry burdens, mga kabugaton sa ministry. Uban gapaampo o kay patindog sila sa simbahan, kulang ilang mga finances. Uban ginikana mo text nato kay ting exam, why kwarta pang bayad. Onya di na kayo gyud nila mabawaan asa sila padulong. Unsaon nila? Igsoon, dili lalim ko ikaw o sa ni ana. Labi na kung makadawat ka nag-notice nga i-disconnect na imong tubig o di ba kaputlan ka nag-kuryente? O niya, yung mga anak, anang gabi ay magtuon pero wa mo'y kuryente. Although, minun taas sa una, okay laman tawa'y kuryente sa una. Pero kaya tumaan na kay Iso, magkot lang maanad ng way kurinte. Unya, magtuon sila, halos kinala magisla kurinte. So, tungkol din Iksoon, ako makita nga, daggangid nagka-problema, daggangyod ang gibugatan. Og maoning usa sa mga rason nga daggang gasakit o daggang gakamatay. Tungod lagi sa masakit, unya ang sakit na ba, kasagaran. Magsugod na siya gumikan sa kanunay na itong bati o kanang kabugat sa itong kasing-kasing. Kanang kanunay kita magka-problema, makaibig mag-isuunan. Uban, walos, wa naging kadangpan. Og nalipay ng pugko, nga na program pinagpala musika, at least na ay kaduulan ang mga tao. Ani ka paminawan. Unya, makatext o makashare nga ni ka nato, although kasubugin na ko. Na yung panahon igsuon nga diigid na ko, ma-replyan ang uban. Uban, ako na lang tubagon sa radyo, pwede na ako i-mention ang pangalan. Kaya na yung mga sensitibo kayo sa mga issues nga di usap dapat nato i-mention ang pangalan. Kaya uban, mga pre-request. Inyong mga sarang igsoon nga akong iskip pag-abot sa pangalan kaya di ko gusto nga mabawaan kung kinsa. So, tungod din igsoon, ako nagtuo o nanginaot nga adunay makatunan din eh. Una, makaigsoonan, mga kaibigan. Atong sabton, ang tabang nato nagikan sa Dios. At makita sa Psalms 121 verse 1 nato. Unsa gisulti ni David sa Psalms 121. Muhangad ako sa mga kabukiran. Asa man nagikan ang akong gipaabot nga tabang? Asa nagikan ang akong gipaabot nga tabang? And then in verse 2, ang maong tabang naggikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Latsulte igsoon sa mga challenges nga katubang. Matod pa sa King James, our help cometh from the Lord. Ang atong tabang naggikan sa Dios. Nindot igsoon na yung mga tao nga atong kaduulan, na yung mga tao mahangyo. Na yung mga tao nga atong makapamarayag ta. No? Og uban mo text nako no mga ilang ikog dispensa nga di magita maka tabang gyud sa tanan kay atong resources limitado pod gapating kamot ko maka-share sa ginagmayng panalangin despite nga naapog ko yung mga panginanglan unya ko pinalang dagko akong panginanglan kay na ko yung mga siduan nga tao na ako yung mga bayronon sa mga registrations naapog ko yung mga bayronon sa akong mga car loans igsoon. Pero despite ng tanang paningkamot ko nga makakuan, no, maka-share o ginagmay lang. Pero di kita nang igsoon ato nang ma-share. And now I wish that I have enough. Kaya ako singkasing gahilak kung di ko makatabang. Ang ako kasingkasing gahilak sa mga taong nagkinalan og tabang. So lalaing mapanginanglan igsoon.
organo

Ya, karon na ba kay sayo na kaayo do i padala na lang sa kwan kadawat kog solicitation igsuon ato milabay ang adlaw kanang gipadala na sa ko messenger ang suwat. O nya pag mutabang ka ingnon ta nga i pastor ipajikas lang maro man ko na alang-alang ato ni dakong tabang ng jikas kay nganon taga ni mo siya og 500 at least kung jikas wa na si gasto kay sa gamo 500 paabot diri maula magkatag 500 kay ni pliti pa siya ni kwan pa siya panahon. At least, kung jikas lang, murag dako na tanaw ng 500 o 1,000 magigsuunan. Pero yung nako kanya to, pag mag-solicit ka o mga ikagtabang, usay, magkurug ka pag istorya personal sa tao, karon sayo na kayo, i-text na lang yun, i-message na lang. Pero ikso akong punto nga, ang tinod ako kasi kasing gahilak, magkaibigan, kay gusto kita mo tabang. Pero lagi limitado itong resources. Napag-text na ako igsoon nga, pastor ka ng rider ko. Yan ang andog ikog motor. Ako, rider siya, pero why motor di ay? O niya, basic ikaw ang gamitin sa ginumaka motor ko. How I wish nga unta, no? How I wish nga ako untay gamitin sa ginoo. Pero kaso lang, naaputay ba nga paginalan. Pero igsoon, usbon ko, malipay ta ng mga tao nga gamiton sa Dios sa pagtagbo sa ato mga kinahanglan. Pero ang pinakapunto na ko igsoon at uging sabtong pag-ayo, our help cometh from the Lord. Atong tabang nagikan sa Dios daw. Si Kristo Jesus sa pagtulunan ngayang natudlo, kanunay ginasiya nga buhat og ehemplo. Bisa pag gani ang mga pag-ampo, atong itawag the Lord's Prayer, si Jesus mayon naghatag o usa ka maayong example sa pag-ampo. Kung mag-ampo ka mo, inaani, ama na mo nga nasa langit. Now, din ni Ikson usap at makita din ni ang ihimplo ipakita ni Jesus. Atong nasayran, king the feeding of 5,000, anaa sila sa panginanglan. O sa panginanglan, wala sila pagkaon. And here comes Ikson, nga adunay usa ka bata nga nagdala og 5 katinapay og 2 kaisda. Pero unsa man kanang 5 katinapay, 2 kaisda sa perting daghan ng mga tao, 5,000. Ang 5,000 mga lalaki raw apil ang babae o mga bata. So akong ingon ka ni Adto, so kung adunay 5,000 ka mga lalaki, makaingon ko, more or less 10,000 kabuok ang anadiha. Kaya ang tinon sa matagtapok, mas daghan ang babae kaysa mga lalaki. O niya, mas daghan pa mga bata. So kung imo apil ang mga bata, kay mga bata, mukao man po ni mga bata. O niya, apil nimo ang mga babae. Mukabat kini o mga jismil igsoon. So dako kaayong need. Dako nga hagit igsoon. Nga panginanglan sa pagkaon kada time ang pinaka-need nila mo ang pagkaon. So, usa ka bata, nga doy dala, 2 ka isda, nga enough para niya. O 5 ka tinapay. Now, in verse 16, kaya di man tayo focus anang unang versikulo, in verse 16, og ikuha ni Jesus ang 5 kapan og 2 ka isda, og mihangad siya sa langit, og nagpasalamat sa Diyos. Igsoon, kining pulong mihangad sa langit, he looks up to God. Igsoon, mani akong unang gusto i-drive out karon. Si Jesus napakitag ihimplo sa tanang butang o panginanglan. We need to look up to God, Ikson. Kay matod pa sa Psalms, our help cometh from the Lord. In verse 1 sa Psalms 121, muhangad ako sa magkabukiran, asa managikan ang akong gipaabot nga tabang. In verse 2, gitubag ang maong pangutana nga asa magikan ang akong gipaabot nga tabang. Ang maong tabang magikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Nay, nag-text na ako nga. Ayun na ako. Asa, unsa may imong lingaw karon? Ay niya, kanangkwan, ngita ko kwarta. Ingon ako, sa mangita ka kwarta, na di nawalaan kay mangita ka. Kung why mawalaan mo kay makita. Ito ako sa kapasiyawan. Now, igsoon mula kauta, mga tagkwarta. O niya, problema ta. Asa ka kukuhaan eh?
Og si David miingon, asa magikan ang tabang nga akong gilauman o akong gipaabot ing sunod tumang yun, gapaabot man kita. No, gapaabot man kita kasulbaran sa atong mga sulirar, atong mga problema, atong panginanglan. Ang tubag ana, ang tabang naggikan sa Diyos. So, mihangad. O niya, niyaig soon, sikreto. Pagpasalamat sa Diyos. Natiman niya ang gunitan gamay. Dua lang kaisda o lima katinapay. Dili siya enough. Compare sa Panginoon, igsoon, gamay ra kayo na siya compare sa katagan sa mga taong mukhaon. Pero mihangad si Jesus sa langit o nagpasalamat sa Diyos. Ano dahil sikrito, igsoon? Dapat magkatoon kita sa pasalamat kung unsa man anak nato. We need to learn to give thanks unto God, igsoon. Kay kanang makapasalamat ka sa nakanimo, nagpakita nga kontento ka sa butang nga anak nimo. Ikaduwa, sa diyang nagpasalamat ka, imong giila nga kining gamay, iya sa Dios o naggikan sa Dios. So, pagpasalamat sa Dios sa provision, balag usay medyo limitado. Pero ang pagpasalamat sa Ginoo igsoon, sa tanang butang atong naangkon magagmay madagko, mao ka na igsoon ang nagpakita nga ikaw kontento og malipayon sa butang imo na angkon gikan sa Dios. So, kini pangangat usab ni Jesus, kung imong tanaw usab kini, implies prayer. Pasalamat o pag-ampo ngadto sa Dios Amahan. Mga importante sa itong mga suliran problema, let us bring it to the Lord in prayer, makikso magkaibigan. Dahil sa pag-ampo, matod pa, ganang looking up to God, sa itong pangangad, kanang nagsimbolokin sa pag-ampo sa Dios. And prayer invites God's power into human impossibilities. Kana mang imposible butang igsoon, imong yung kana mag-ampo ka. Susamang imong hangyo ang Diyos mamuhat sa mga imposible butang. O di sa Diyos wala imposible. So, igsoon, sa diha nga gihatag Diyos ka nato, be happy kung unsa diha. Then, pasalamati siya. So, mihangad siya sa langit o napasalamat sa Diyos, gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iya mga tinunan, aron niya poda-poda sa mga tao. Kung imong tanaw ni Igsoon, actually, the principle of sharing at tumakita din eh. The principle of giving at tumakita din eh. Gikan sa kabata, ang tutang Isus, iya kinigipa-distribute Igsoon. At tumakita din ang desire ni God Igsoon sa pagtagbo sa atong mga gikinanglan. So, pag-ampo o pagpasalamat eh. Mga sikreto igsoon aron ato maangko na butang atong gipangandoy sa Dios. And then in verse 17 mayingon dinhi, nakakaon silang tanan og nangabusog. No, before to tanawon igsoon kanang ato lagamay taga-agamayng palalom igsoon kining tabang nga nagikan sa Dios. Ang Dios mo gamit ni bisan kinsa. Aron lang yun matagbo ang ato mga panginangalan. O maangkon ng katubagan sa ato mga pagampo. Kung nakinundo may igsoon sa panahon ni Elijah, nga grabe ang tingini, tuwa na siya magkaon. Tuwa na siya sa ato sa bukid o niya dapin sa pa. Kaya na tubig nga fresco niya mainom, pero nabot sa punto manggani nga halos nahubas na mapunto siya. Pero samtang ato pa sa dito igsoon, ang Diyos sa padalag uwak. Uwak! Mo'y gamit sa Dios. May ngunit nato igsoon, di kinato malimitahan ang Dios kung kinsa yung posibleng gamiton. Aron matagbo ang atong o matubag o maangko nato ang katubagan sa pag-ampo. Ang Dios kano na ginay gamiton igsoon? Kano na ginay gamiton? Ang ato lang yun, ang Dios may ga-andam sa ang Dios may ga-pamuha at ang ato lang yun, mga pagsaling nga ito kaniya. So sa case ni Elijah, ang uwak mo ay gigamit.
sa pagluwas sa tang Panginanglan o pagluwas kanimo kang kinsaba. O pagtubag sa mga pag-ampo o mabutang imong gipangayo. Nagigamit ng Diyos. Sa panahon ni Jonah, ang igamit sa Ginoo kadtong usa ka balina nga maoy mi lamoy kaniya para gipud siya mabuhi. So ang Ginoo mo gamit igsuon og sa atong panahon, bisag kinsa pwede gamiton ng Diyos basta ang Diyos mamuhat og mamagani usay kanang ikaw mismo may bulong kung giunsa sa Diyos pagtagbo ang imong gikinahanglan. Ana ang Diyos, mga kaibigan, makigsuonan ko, ana kamaayo ang Diyos o ana kamilagroso ang Diyos. Andin igsuon, katapusan, matupadid na kakaon silang tanan o nagabusog o mga magkaon na tanan, gitigom nila ang mga sobra. Naigsuon niya po ang laing sekreto. Sa panalangin sa igsuon, ato timanan. Kini nga prinsipyo og ni sobra, gitigom nila ang mga sobra abot og dusi kabukag. Igsuon. Sa tanang panalangin igsuon, ayaw pag-usik-usik sa mga panalangin maghihatag sa Diyos. Natoy vlogger igsuon nga kuan nga may muot ko ani nga vlogger. Simple kato mag-short kay ba maghubo siya tapos mag-short. Dagka na siya mga words nga isulti igsuon nga may muot ko usahay. May vlogger igsuon nga kanang nubo ra kay nang iyang vlog. Igor na siya musulti, tapos naka-shorts na siya ang taas, tapos way sinina, hubo na siya sa iyang, amin, iyang upper. Usa sa iyang gisulti niya. Ewan niya, ang tao, pobre. Pero permi hubog. Usa na siya ang mga linya igsoon nga, may tingala daw siya nga, pobre, pero permi hubog. Ang kinabuhi lisod, pero kanunay hubog. Ang prinsipyo, agihatag sa kanato, ayaw usik-usike ang mga panalangin naghihatag sa Diyos. Usik-usikan sa itong bisyo, guban pa. Ilan daw ilang itigom, unyan ibut pag dusi, kabukag ang sobra. Napuno ang dusi kabukag. Lansultiwa, mag-usik-usik. Karong panahon igsuon nga aksyon tag kalisod wa tabi sa balo kun unsay posible mitabo sa unahan, dapat mag-save ta mo na yun ato. Manginabuhi ta subay sa tong budget o mahimo budget, ayaw paggasto sobra sa imong income. That is saving, makigsuonan, pag ayaw kayo gasto sa gastuhanan hindi kayo importante. Kay mama nagitudlo diri nga prinsipyo igsoon, di pag-usik-usik o di baka mag-save ta, tigo mo na. O niya, ni sobra pag-dosi. Imagine na. Nakakaon ang tanan na sobrahan pa. Igsoon, actually, kinilain po na tumakita, speaks of kanag grabbing provision ni God. Manungingon diya, in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa King James na siya. Pero kung imong sabton pag-ayo kayo sa kining King James, iso kayo sabton. Pero kung imo na siyang iparaprise para masabtan ang buot ipasabutan ng I shall not want, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Resulte, God provided sa mabutang atong gikinanglan kay siya matumabalantay. Igsoon, dalagod ang Diyos sa iyang balaang pulong, ako na hinaut igsoon. Sa tanang problema, bring it to the Lord in prayer. Ikaduwa, pasalamati ang Diyos. Ikatulo, ayaw usik-usiki ang panalangin na gihata sa Ginoo kanimo. Ang Diyos mao'y tubag sa tanan, pasalamati sa provision. Igsoon. Og sa ligi siya sa tanan yung pakinanglan, o ako nagtuo. Ang Diyos, milagroso, anda mo tagbo sa tanang nato magkinala magkibay magkisunan. Wow, salamat sa Diyos, ako nang inaot. Sa Diyos, wa imposible, milagroso siya nga Diyos. Bisag unsa ka na ko yung problema, timani. Bisag unsa na ko yung panginanglan. Naatay mas dako nga Diyos, igsoon. Nga atong kasandigan, nga atong kaduulan, nga atong kasangpitan. Nga may mutabang ka nato in times of trials, difficulties, o mga life challenges, kaibigan ko. Salamat sa Diyos at tangi ang atong mga pag-ampo, mga kaibigan.

Maayong buntag pasudan. Praise the Lord sa bag-ong kabuntagon. Agihatag. Nag-grasya sa Ginoo kanato from Akiros Sambas. Good morning, pasudan. Amen, gikan sa Dios ang tanang panalangin. Aron ta mabuhi. Salamat, pasudan. Amping kanunay. From Dominga of Bantuanon. Ikan Dominga, may buntag ya kanimo. Dominga Tamparong. Tinood, pastor, sa Lord Rata Musalig, kay masulbad ang tanan natong kabalaka. From Esther Bacolod Asilan. Ikan Inday, maayong buntag. Amen gayod po. Good morning, Pastor Dan, watching from Purukdo sa Bangkod, Malaybalay City. May buntag kay Bing Randy Vertudaso. May buntag diya sa Bangkod, Malaybalay City, ang inyong anniversary. Karong, kanon sa to, iganbit? Murag hapit na po, no? May mo nang available within this week ang mga t-shirts ni atong gusto mo para itong t-shirt uniform sa kaibigan para sa panahon sa mga selebrasyon, maka-uniform mo, mas nindo tanahon. Sama ito sa waong, alos nakaputi sila. Uniform sa kaibigan. So may mo nang available next week. Kay nakapalit ng t-shirt at suon, so magprinta na lang ang printing na to. Para nindot pa niya ang uniform po nato kanang kung pwede pa lang diriratong buhato ng para uniform yun. Kay lain makita ng uniform pero lalaig disin nyo. Ria Daog Atyaga, may buntag diya sa Mambuaya, no? Katong mag-available po, I mean, may mo pong available atong uniform diya. Yung anniversary hapit na, karong pizza 25. Hapit na, excited ko ani. Diya Mambuaya, may buntag igan Ria. Atong presidente sa kaibigan. Oh, usay ma, alagi atong presidente. Usay ma-confuse ko sa ilan ni kagawad, presidente or coordinator ba? Good morning, pasulan. Salamat sa Ginoong 6 years na may gahapon. Pita 5 din sa kanan. Wow, glory to God. May butang igantisig ang toto. Kabilyido diha sa kanan. Salamat. Ubay-ubay lang membro diha. Apil ang kapitan diha sa kanan. Membro sa kaibigan. Murag 1,000 na po sila nakabuka ang membro sa kanan. Salamat, igang toto ang atong Federation President sa Manolo Fortis. Raquel Apiana, may buntag. Anto kabigang Dolores Kasinginan. Matod pa niya, good morning, pasudan. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo, tinuod na, pasudan. Salamat sa Ginoo, kagitagaan pata og lain nga kinabuhi. Taga Bubuanan, Bislig City. Salamat sa Dios. Good morning, Pastor Dan. Watching live from JK Village, Pigtauranan, Pangantukan. Salamat sa Diyos. Napon sa Tiguman, Gerald. Josephine Go Carmona. Watching from Pananganan, Lapas, Agusan del Sur. Igan Vilma Cesar. Diya sa Dato sa Lumay, may buntag. Mabog ng dapit diya. No, ato mga igan diya. Katong ato mga bagong members kabigan. Duha na kadomingo, no, ang inyong dapat ihatag na, no, itong mga bagong membro. So, kumbaga, unom na kasingko, no, ang dapat niyong ihatag. Michael Gono Iskido, Kuya Dan, maing buntag. Nimo, si Michael Iskido sa Quezon, Bukidnon. Salamat, Michael. Salamat din kayo. Morning, Pastor Dan. Praise God for the life that He has extended. From Ate Livy Caceres, igan Ate Livy, may buntag diya kanimo. Anto Marisa Sintelias Torigosa, may buntag. Atong oras igsoon karon 8 minutos malipas sa 5, mag-ampo sa ko sa dipat na magpaabot og panawagan para sa pagtabang sa grupo sa kaibigan. Mag-ampo o na kita, mga kaibigan ko. Langit nung Ama, nang salamat o Diyos, imong bala ang pulong nga imo na pong gipaabot ka na mo, isip pahinundom ka na mo, o pagdasig ka na mo. Sa tanan ng mga panginanglan, mga challenges ang magatubang, mga financial needs, family problems, problema sa trabaho, mga panginanglan,
apil na ang among mga gibati sa lawas. Salamat kay imo kaming gipamduman nga ang tanan amo lamang ihangad ngadto sa langit. Dadona ang tanan sa pag-ampo kay karmang gyud ang makatabang kanamo. Og salamat sa pagpamdum kanamo nga ang tabang nagikan kanimo. Salamat lang po niya mga tao imong gigamit aron matagbo ang tanan na ang Panginamin matagbo ang mga butang nga among gipangayo o among paginanglan. Apan labaw sa tanan, ang tanang tabang nagikan kanimo, Dios. Tuloy lamang kami sa pagsalig kanimo og maangkon namo kanunay ang Espiritu ang pasalamaton. Balat na sa ginagmayang butang ang maangkon, mapasalamatan ka namo. Og sa mabutang imong gihatagan ni kanamo, ako nagampong amo kining ampingan. Di namo usik-usika ng panalangin. Kay mao kini ang imong gipakita ang ehemplo, ang di pag-usik-usik. Pasaylo alam ang kami o Diyos kay na panahon nga amo kining giusik-usikan ang panalangin mo gihatag. Igasto sa butang di kay kinanglan. O ba na ni, igasto sa butang nga makadaot mismo sa among lawas. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan ng imong gipabot ka ni kanamo. O karon sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nagadood ni kanimo, akong gitugyan sa mga kamot ang tanang panginanglan. Apil na ang mga balatian, ako pag-ampo, Lord. Ikabagatandog siya ng lawas kanay balatian o sa mga nagrusong pamagi Ginoo. Maangko nila ang kumpletong kayuhan. O karong adlaw ginuban time tagu sa kanamo adlang Domingo karon dagang yapon kanamo ang magasimba ako pagampoy at kanamo kadaugan. Aron kadto nga duduwa kumadto bag simba no dili. Ako pagampo Lord nga mangko nilang kadaugan. Itagbo lang gikinanglan para pang fuel sa motor silang sa kanano diwa ka pamasahi para makatog simbahan. Og musimba kami dala kasing-kasing nganda muday kanimo mapasidungog kanimo. Og salamat Ginoo sa pribilehiyo kami mga alagad. Imo magamit karong adlaw ako nag-ampo Lord sa tanang mga alagad, mga kaabag sa laing kapilya o laing kasimbahanan. Mga kaparian, mga pastors, Lord akong pag-ampo. Sa tanan ng imong gamiton karon Lord, ako pag-ampo, ihatagusog ang mga kinanglan, o imong pagdihog man na ka namong tanan, o nga langit nung kaalaman na ka namo. Salamat, Lord, ako pag-ampo. Itagbo ang mga kinanglan sa mga alagad Ginoo. Dagang kanila na yung mga pakinanglan usap, ako pag-ampo, Lord, itagbo ang ilang mga kinanglan. Salamat, Ginoo. Ikaw ang mabalantay o guway makulang ka na mo. Kaya ikaw may tinubdan sa tanan. Busa ka niyong makungitugyan ang tanan o Diyos. Salamat sa mga sponsors. I pray for more blessings and favors man sa mga sponsors program pinagpala musika. Apil ang mga produkto patayin mong patalanginan o gamiton Ginoo. Sa mga radio stations, Lord, salamat Ginoo. Kanila, ang mong partner sa grupo sa kaibigan o sa programang pinagpala musika. O bisang pag-inus sa mga kaibigan, salamat Ginoo sa sakripisyo sa pagtabang. Mga functionaries sa akong pag-ampo, good health man sa mga functionaries Ginoo o bisang pagkanamong tanan. God salamat o ba ni mga OFW? Bantay sila kung unsa ilang kahimtang karulo o pag-ampo, panaripdi sila. Apilan nilang pamilya ang ilang gibiyaan. I mean, pamilya na din sa Pilipinas. Kausap Ginoo mag-uban kadilang tanan. Salamat o Diyos. Kayong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo maluluwas. Amen. O amen. Tanging ka Jesus lamang. Siya lamang katubagan makikisuan mga kaibigan o man ani. At ang atong pagpanawagan sa pagtabang mga kaibigan ko.

Igsoon, pagkanindot sa minsay sa awit, tanging kang Jesus o kang Jesus mo lang matatagpuan. Lorena Risura, may buntag o may papaminaw. O di usab kang Risa. Si sa Risa. Romero Ramos, Oba Luzon. Yes, good morning ni Modia, Sis Risa. Matupan niya, amen and amen. God bless you, Pastor Dan. Salamat guys, Sis Risa. Ga-follow ko ni mo. Ma-enjoy po ko sa iyong mga posts. Anyway, salamat guys for being a blessing usab sa ministry, Sis Risa. Anak ni Kone, mga buotang anak ni Mami Ami Oba Jinsan. Good morning ni Mudia, Sis Risa. Ray Morta, liti usa, may buntag o kang hilin kabal, kabala. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Amen, pasudan, salamat sa pulong sa Diyos. Kanindot iyang saad, dalaygo ng Diyos sa tanang panahon. From Anabila, Payaw, Moringa. Iwinya Warke. Good morning, pasudan. Nangamatay miog sa'yo. Ah, nangamatay. Nangmata miog sa'yo. Okay. Para makapaminaw mi sa imong programa ug labaw sa tanan nagkinabuhi naghihatag niya. Anyway, salamat kay Igana, salamat kayo. Nakapaminaw mi sa 98.5 ni Balik Alang mi Oga. Kaya na ko usay mo sabta ng pagkatiks. Inamay silang, may buntag ka ni mo Igana. Thank you for listening. Rosemary Okay diha sa Villanueva, siya naminaw sa Power Radio. Salamat kayo kang Rina Martin.

Hambre Bagaris Villar, salamat kayo. Og diya sa Namnam, San Fernando, Bukidnon, may buntag ka nimo, Bim Bim Aton. Og sa tanang tipaminawan diya sa GSFM, og bisan pa sa 98.5, maayong buntag yung tanan. Kagawad boy cam diya, may buntag kagawad. Ilan ni Del, ilan ni Ma'am, kayong tanan diya. Mga cam family, may buntag kanyong tanan diya. Rosalinda, kunyado sa maayong buntag diya sa WAO, Naminaw sa 98.5. O kang Ilda Lantaka.

Kang Hesus mo lang ito matatagpuan. Igsoon oras na sa atong pagpabot o pagtabang, pagpanawagas para sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan. Nga nisakop sa atong grupo din sa Bukidnon. Na atay mga grupo igsoon sa Bukidnon nga naapil ka na to ang taga-Wao, taga-Amay Manabilang, taga-Banisilan o Alameda North Cotabato. Og naapoy taga part sa Davao, naapoy taga Cagayan de Oro City. Nga naapoy taga Tagulo ang igsoon ng mga membro sa kaibigan din sa Bukidnon. So para ninyo niya, lahi po ang grupo sa Hingoog. Kapon nawagan si Igan Vincer para sa grupo po ito sa Hingoog. Lahi po ang atong Surigao del Sur nga grupo. Og so far, muraga, duha na kabulan, way ni Panaw, salamat sa Dios. Nalang tayo beneficiaries ka ni Panaw, atong gitabangan murag kahapon to, gipabot ang tabang kahapon. Gidagmay lang, no? Kay gamay mamanta diha. Then, diha po sa South Cotabato, lahi po sila diha ang grupo. Gipangaluan ni Pastor Richard Angalio. Hopefully, next in line igsoon nga itong organize ang Kidapawan North Cotabato. Og din sa Davao del Norte. Amin diya sa Davao Region igsoon, diya Tagum, diya sa Asuncion, Kapalong, Santo Tomas. Sa mga lugar nga daganta, pil Davao de Oro igsoon, magbuhat ang rotation diya sa Tagum City. Yun ang atakan igsoon at orientation sa Tagum City. Onya invited ang lalaing mga taga-lalaing mga lugar balag pila lang kabuok kay kamo na pod ang mag-coordinate para ako mismo mag-adto sa inyong lugar inyong lungsod no para na taga-Laak mo ato mag Tagum din kamo na pod ay mag-initiate dito kay amo mga atuan diya sa Laak para ato po ma-organize ang Davao Region igsoon nga nangandoy pod nga sila mo tabang apila pod ayt ang Bohol ha ang Bohol at ang inyo igsoon ang Bohol ako yung na-prasar igsoon kay una ko ma-adto kupit sa Jess. So ako na plaster akong schedule para maklakaw ko pizza 10. Kaso lang na napog ko yung importanteng meeting pizza 13. Ako nang gina-adjust yung sotong schedule sa ako na ito. Basta, pabutan niyo, pailob lang yung tagawa, tagabuhula, pailob lang yun mo. Tagabuhul. Basta man yung kamot gigong magkaana ako karumbulana. Estila Salvador may buntag kanimo. Ikson sa mga sulti, oras na sa ato paabot og tabang para sa grupo sa kaibigan. Naisakop sa grupo sa Bukidnon na ito nga grupo. Bago ginipinakamin na ito nga grupo sa kaibigan. Sa bulan sa August, ang nipanaw niabot og 86 mga kaibigan ko. 88. Ang July, 85. Sa July 85 ang nipanaw pero ang atong ipangayo nga 5, 12 ra ka 5 sa July. Bisan tuod ang atong parisya nag ingon, muhatag 5 sa matag mamatay nga membro sa kaibigan, aktibong membro. Pero ang ato lang ibuhat igsoon di kada patay mahatag 5, mo depende lang kung pila atong ipanawagan sa bulan sa July, 12 ra ka 5 ang atong ipanawagan atong tabangan ni abot og 85 ka buok. Sa bulan sa August ang atong gitabangan ni abot og 86 ka buok. Ang atong ipangayo nga 5, 15 ka 5 kay aduna may 5 ka domingo ang bulan sa August. O karong bulan September, as of yesterday, pitsa 5 kahapon, aduna tay mga kaibigan 8 ka mga nipanaw. 7 ka regular members og usa ka non-regular senior. Mao ni ang atong gitabangan og tabangonon igsuon 8 ka buok. Ang tuluan ni ato nang gitabangan naapay 4 igsuon nga ato pang gipaabot nga muadto ay no naapay 4 ani ato nang ginatabangan makigsuonan andi naapay 4 nga ato pang tabangan. So tungkol din ini paliyog ko ang imong listahan, ilista kini siya nga pangalan nga tutabangan para karong semana. Kada adlaw man gyud mga igan na agyoy mo panaw. So at least ang inyong tabang dako na katabang para padayon to pagtabang sa mga namatyan. Di lalim yung sumamatyan tao, di lalim. Mao na nga pasalamati ang Dios mo papil mo ipagtabang. Mas maayo na kita imo tabang kaysa kita maoy tabangan mga kaibigan ko. 5 pesos ra.
Kay tuloman ato ipaabot nga pangalan karon, so tulupot ka 5 atong ihatag. 15 pesos ra ang bola ni Gso. Amin ang itong simana, di na kay bugat ni Gso ng 15 pesos. Sa edad nga 62, 62. Nipanaw kay magkaibigan. O kini taga-sungko lantapan. O man nakatabang sulod sa tulo ka tuig o siyam kabulan. So nakatabang kini suod mga 2,000 or less than 2,000 na tabang ani.

0: kini taga Sungko Lantapan. Ang pangalan Wilfredo Tata Senior. Wilfredo Tata Senior Sungko Lantapan. Ang tinuod ato na kining gipabdan og tabang una ko kaniya nga sa natabang niya mga 2000 or less than 2000. Wala siya problema sa serbisyo sa funeraria nga worth 35,000. Ato na igsoon gi hatag kaniya nga libre. And then nakadawat og gas nga 28,000 sa mga 2000 nga tabang sa membro. 28,000 nga kastong gitunol. Ato na tunol igso and then wala siya problema, wala siya meron nun sa Villanueva nga atong partner nga funeraria sa serbisyo nga worth 35,000 magkaibigan ko. Ang kaibigan na mabayad na doon. Ikaduwa nga atong ipatawag atong tabangan igsoon, tagalantapan gihapon eh, mga igan ko. Kinita gabugkaon lantapan. 9 years siya nga nagtabang. Sa edad nga sa isintay shitty, ni panaw kinigumikan sa problema sa kasing-kasing heart failure, magkaibigan ko. So, 9 years siya nagtabang. Di kayo dako 9 years kahit sa pagsugod ani nato, pag-apin niya ani, ang atong tuig ani siguro, basi mga 400 pa. No, atong tuig. O, di ba ka 500? Sa atong listahan din ni Igsoon, na ato naging gitunulan, naghinabang. Nga, una, wala siya problema sa Beronon, sa Benoiba nga worth 35,000, and din ang kas atong gihatag is 33,000. Glory to God, no? Di nagigikan ako, gikan ninyo mga igana. Ako nang gisulti ang atong gihatag, at least may balo mo nga inyong ginhatag, atong gipaabot, no? Di na ito nagigipasigarbo. Ako lang nang gisulti para inyong mabawaan nga inyong ginhatag, atong ginapaabot. And then to encourage food sa tanan sa pagpadayon, kinsay mga tag ni Mugkas nga 33,000 karupanan, wala. O niya, anda kong problema, kanang funeraria, at least wala na problema. Kung magkuha silang lapida o kandila, kanaray lang bayaran kay wala na apil sa among sabot. Optional na po na nga kung kuhaon ba sa pamilya ang mapahimok ba silang lapida o palit ba silang kandila sa funeraria, depende na sa ila. Ang ato lang yun ang serbisyo sa funeraria, sama sa Balsamar, Lungon o niya sa Furlon, sa pagkatiman sa patayang lawas, hantot sa palubong. Villanueva itong partner sa Bukidnon o Gavilla Vermeo diha sa Banisila no Guao. Mag na itong bantayan igsoon ng atong partner. Ha? So, ang ato natin ang cast, 33,000. Kining atong ipanawagan sa ilang ngalan karon para maulipan itong gihatag para matuno na po nato sa uban nga nagkinahalan ng kaibigan ko. Ikatulo ang atong tabangan para karong si Manaha mga igan ko na itad kiniog 72. Pero namimbro po ni sa kaibigan sulod sa 11 katuig, mga kaibigan ko. 11 katuig na siyang namimbro. Og, kinitagasugo na Valencia City. Ang pangalan, Anaduna Pakapat. Anaduna Pakapat. Sugo na Valencia City. Namimbro ni siya 11 katuig doa kabulan mga igan ko. Og sa gihapon igsoon, wa na siya pero noon libre na ang worth 35,000 ng serbisyo sa Villanueva Funeral Homes. Og ang kas na nagtunol 33,000 mga igan. 33 basta mulampas na 7 katuig. 28 kung at least 5 years to 6 years. 28 ang atong ginahatag na kas. Plus, libre na ang serbisyo sa funeraria, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Salamat yung tanan, apay mga nipanaw, pero di sa natin panawagan ng so, kay Tulo Roman, uban aniwa pa makatong opisina, pero kung pag-ampo, manas pamilya haspi sa dalwangan. Andi pamilya, yam-yamin diya sa Kibalagon, Kadingilan. May buntag na Kadingilan, kanyang tanan diya, mga yam-yamin family. No, maningkamot ko, makabisita ko diya. Mausab sa OC family, no, diya sa Mabuhay, o diya sa Barangay Basak Lantapan, Aruta family, ako pag-ampo mga kaninyo, sa inyong pagsubo aning pagpanaw sa mga miyembro sa Panimalay o minahal sa kinabuhi, mga kaibigan ko. So mga igan, mga collectors, coordinators, nga salamat sa inyong sakripisyo, mga miyembro, salamat sa paghahin. Tulo ka singko, pati kamot ato kinimatag. Hangyo ko, paliyog, ihatod sa inyong collector. Kung i-house to house mo, salamat, apang kung dili, kamugyo ato da, kay di na to da, dawato nigsun ang rason nga, wa mi makatag, kay wa mi kolektahin, no? Wa na sila iswil dumanggod. So kung namatdani mo nga, wa kagulektahan, ikaw yun, mangita pa maagi mapaabot. Kung naa kay problema sa mong kolektor nigsun, animog ofisina, samtang sayo pa, ha? Kay sayang kayo nga sugdan kung di magkapadayon. Ani mo opisina kadtong na may problema sa yung kolektor. Panay yung kolektor wa napakita ninyo. Ana mo opisina. Ato pati kamutan nga atong mapadayon. Ang iyong grupo diya sa patpat. Patpat malay-balay. Makikmeeting ko nyo diya mga membro. Kay natay grupo diya nga nakaundang. Kay muragwa na ang atong kolektor diya. Pero dapat tinabilin nga grupo diya. So patpat malay-balay, ato mong meetingon, dalawangan po, meeting tama functionaries. By the way, liling ngayon, ato mga leaders, natay meeting karong bulan na ha, at tangin ninyo, basta karong bulan natay meeting, adlang Domingo na siya. Moraga, sa tungod na, basta, tuwa sa kalendar sa opisina, ato schedule, basta, mga functionaries, liling ngayon, at tangin nyo, mag-meeting tayo sa yung barangay covert court. Karong, basta karong bulan na, andin naman ato meeting, na napunta General Assembly sa sunod na po. At ito schedulean ka sa itong General Assembly Barangay Lilingayon. Osmond ko mga igan ang atong ipanawagan nga ikatulo nga atong tabangan mga igan ko nga taga niya ikatulo igso, no? Asa to? Rosendo de la Cruz de itong taga-Bugkaon, mga igan. Rosendo de la Cruz, na membro ni siya og siyam ka tuig tulo ka bulan. Rosendo de la Cruz, mga kaibigan ko. And then ang ikatulo, Anaduna Pakapat. Anaduna Pakapat. So si Rosendo de la Cruz, mo ning atong wa ma-mention ang pangalan ganiya. Tagabugkaon ni na membro sa sulod sa siyam ka tuig tulo ka bulan. Rosendo de la Cruz. At oras mga kaibigan karon, 33 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan magigsuunan. Salamat yung tanan nga gatabang. Katong gusto mo appeal sa kaibigan. Pakikita lang mo sa ato mga kuan, sa ato mga coordinators, collectors sa iyong lugar, sa iyong barangay, baka bisita mo sa itong opisina. Diya sa Libuna, i-follow up ko kanang kamusta itong atong giplano diyang orientation. Baliw ko, text na ako. Ah, pag-message ka na ako para makahatan ako schedule. Nang kahit on sa may development diha, no? Sa pipinakabok, amutambo kay maan ako. Bawat hirap at there is opisina sa Valencia at bang sa NVM, ibabaw sa Bank of Makati, di atong opisina. Katong gusto mo appeal taga Valencia o dool nga lugar, ana mo sa office, Lunes, Miyerkules o Biyernes. Gadawat na og membership orientation. Walk-in, no? Katong mo, ana diya kay mapamembro. Ana mo diya. Pakatat. Sa tanang mga senior na membro, dapat na anak nga dili senior. I mean, tanang mga senior diya, dapat na membro gin nga anak. Laging nakalaan ang nice name ba? Dapat naging membro nga anak ang mga senior nga member nato. At ang oras karon 34 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan. Bye-bye ni maminsagi, pabot ka ni kanato mga igan ko. Ato na yung pangbasaw na banaan ni Unya. Ah. Kanyang luklukan, siya ay naghihintay na yun. Naminaw mi sa GTFM diri sa Lambuna. Wow, may agad na sinyo Helen Navarro. Sa madamugid nga salamat sa pamati, Helen Navarro. Navarro bin Danilio. Oh, madamugid nga salamat sa pamati diri sa GTFM Lambuna, Iloilo. Bakal kamo sang Vigimax sa aroma dira para padayon ta magka mabati atong programa diya sa GTFM Lambunao.
1: Para...
0: Maayong buntag pasurdan si ako si Igan Fili sa Dual. Oy Igan Fili, kamusta man? Kolektor sa kaibigan sa Bukbok, last vigil ni Roy Gabiana karong September 8. Karon nga Martes, Pastor, tungod sa kadugay nang wala makabalik sa Bukbok, pwede ka magkani. Yes, by God's grace. Anak ko di, Igana Fili. Anak ko di, ako panikamutan. Wap mo ko ilakaw karong Tuesday. Pero na ako bisita mo abot kay pagka Pizza Nuybe, na i-seminar din ni pipila ka mga leader sa Kamakop, no, Alliance Churches. Pero anyway, di ako anang Tuesday. Igan Fili. Salamat, Igan Fili, ha? Mernalyn Calyote Ascaris of Malinao, Banisilan. May bunta kayong tanan dito ka Malinao. Morning 88.1 Metro FM Prosperity Live na. Salamat kaya, pero curious lang ko. Igan Rodel, kung unsa oras na cock up, kung 4:53 na, medyo late na gigayo. Ayop nga na cock up on time, karon na naka-signify. Pero anyway, salamat sa pag-signify din eh. 4:53. Good morning, Pasulan, October 10. So, ang anniversary sa Bangkod, karong pizza 10 October, hapit na gihapon na. Bulan na lang kapin, no, almost 1 month kapin, I mean 1 month kapin na lang anniversary sa kaibigan sa Barangay Bangkod, Malaybalay City. Salamat Igan Bet Anselmo, salamat Igayo Maribuho ka Ritzel. Happy Sunday pagkatahom sa imong minsay, sa imong pulong tuhop gyud sa akong kasing-kasing. Glory to God, o gamay buntag yung tanan diha mga taga Tagbina, Maribok family, dagang salamat gyud sa inyong pag-atang kanunay sa programang Pinagpala Musika. Ang Ginoong Dios paday magapanalain kaninyo. Ang Ginoong Dios padayong magauban kaninyo o magatabang kaninyo. Salamat yung papadayon sa paminaw sa programang Pinagpala Musika.

0: Rima Ribar Susa may bunta kan niyo diha. Naga. Naga panawag ka na to, yung tataod ha.
1: Aking kaibigan.
0: Kinsa to'y kadua, mo to'y akong gi... mention kaniya no, si... Rosendo de la Cruz. Rosendo de la Cruz. Mao'y... ikaduwa nga atong gipanawagan nga atong tabangan magkaibigan Rosendo de la Cruz, and then ang una gani Wilfredo Tata Senior, gisundan ni Rosendo de la Cruz, ang ikatulo Anaduna Pakapata.
1: Laging dalangin na pagpalain.
0: Good morning, Pasuda. Namidami ka nunay sa imong wali. God bless you always. Adelina ni sa Camansi, Florida. Kapalong, Dava del Norte. Salamat ng Kapalong.
1: Hindi kapili.
0: Di mo palit sa produkto sa istasyonan sa radyo, ha? Sa Big FM. Nana sintro. Pagitalin nyo di ang istasyonan sa Big FM. Di mo palit para padayon ng tamadugog di mga igat sa 94.5. Pastor Julito, magkuha mabuntag, Pastor Luloy.

0: Good morning, Pastor Dan. Hindot yod ang pulong sa Diyos nga atong gisaligan. Adunatay kalinaw sa kasing-kasing. O please ko tabang ampo sa kuang anak, Pastor, nga iyan akong ma-accept iyang inahan. Uy, iyan akong mapasaylo to Asia sa Middle East. Og amping siya, ampingan siya sa Dios. Thank you, Pastor Dan. Subo po no. Pagun ani. Sakit sa kasing-kasing dahat ko na anak na di mo ila sa usa ka inan. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Dios nga imong giwali karon og dalay gud ang Dios hangtod sa kantura from Aglayan.
1: Nang Dios sa tuina dahil sa mahal kanya.
0: Amen sa pulong sa Ginoo, tinuod yun, Pastor, sa Ginoo yun tamo. Sa alig ang tanan, kay ako lang daghan kaayo kinahanglan. Happy na po exam ni Angel. Mudata na po para maka-exam siya. Pero itugyan ako sa Ginoo ang tanan. Uban sa pagpalingkamot. From Dailit, Borja. Ay, buntag diyan niyo.

Y de vez en ko may buntag ka ni mo. Og salamat niya igan bito ng Black Lumiston. Salamat sa kanunayang pagsuporta sa program Pinapala Musika. Yari na Miriam Lumilang og kang igan at Livy Casilis o banigan Mike, salamat igayo. O gama o sabig soon diya, may buntag diya usbon ko kang nanay Inday Makabinta. Diya igsoon sa gusa. No, may buntag kanyang tanan diya. Bako na mga kaibigan. Itong oras karon 42 minutos makalipas alas 5. Bako na mga kaibigan ko. Dapat malipayon tatanan mga igan ko, ha? Malipayon tang magadayag sa Diyos. Kaya nga itong Diyos maayo, way rason na di ka malipayon mga igan, balag pag naay mga suliran, naay mga hagit sa kinabuhi, naay mga pagsuway, naay mga problema, sa gihapon. At tubango ang tanan nga malipayon, nga naay pagsalig usap sa Diyos, o gakano naay tang pasalamaton nga to kaniya. Natay cooler karon, may buntag ni mo di kaibigan. Kisa di paliyog. O katong gusto mag-testify, pwede rin mamutawag igan. No, katong gusto mag-testify. Tawag lang gid mo, ipabot ang inyong pasalamat sa Diyos din eh. Kung usamos sa nakaangkon o kayuhan gamit atong produkto nga Vegemax o Aroma. Ang Diyos sa kahangturan, bayaon ta. Di ka po nga ng pagay kaniya. Napa sa Purok 3, Pastor Venuba namatay.

Napakunoy. Yes, nato'y taga-Vinoy ba? Pero, I mean, taga-Basak. Ang apelido Vinoy ba namatay? Pero igan, kung wala sa listahan, basig September to siya namatay. I mean, kanang August, katapusan sa August. Ang ato karong ipanawagan, ang namatay lang sa bulan sa September. So, kanong sa agay ay namatay, kay gitawag man ni sa ako, nalimutan ko. Ngayon mo siya, naapay taga-Procris, pastor namatay sa Vinoy. Vinoy ba? Diya sa Basak ni. Sa lista magod nato diri igana kanang namatay ra sa bulan September. So basi katapusan ni September namatay, I mean August. Kining diha sa Proctres sa Basak. Good morning Pastor Dan, dalay gud ang pulong sa Ginoo watching from Payasan, Lianga. Salamat kayo Michelle Monte 7. Ruben Marapaw, maayong pagpaminaw, Hendri kagatin usab oga Chimshine, Luminda, Aruta, Linutaw. Watching here in Lantapan, dirihaya ni Maririn Aruta. Ayes, wa pa sila magkabisita sa opisina. Mga wa nato ni gisgutan din niya. Kaya wa pa magkabisita sa opisina. Kinalamagin mabisita niya itong ma-evaluate before nato ma-on-air mga igan. So,

Salamat din kayo sa lamay alit sumanok di asawao, ang sibog di sumanok. Nanay sila ito ka litso ng asawao, naapo di sa Banisila, na Lano, North Cotabato. Andi naapo di sa Kalilangan, duway lang litso ng diya, taga Kalilangan, mga kaibigan na to. Anak mo diya, para sa pagsulay mo, o palitan ng lamiang litso manok di sa Kalilangan, ang sibog litso manok. Ato na ipatronize kay Gawas ng Lami. Katabang po na sa itong radio program.

Salamat iga ni Ding Sibog ang tagiya sa Lamiang Litsumanok diya po sa Lawagan. Diya git sa kanto, highway kanto pasunod sa Salawagan na diya ang Sibog Litsumanok. Adlaw Domingo karon, dadati po pamilya diya man simba, diya mabangaon kay naikan na diya po sa Salawagan na Sibog Litsumanok. Ima Saban ni Buna maayong buntag. Watching from Barangay Lambunaw, Iloilo. Wow, salamat kayo. Kaibigang Ima Saban ni Buna maayong agada sa imo. Good morning, Pastor Dan. Musadiya, Engineer. Hookup ba ang 94.3 na pagkakaroon? Kay na nag-test ganyan nga ako na madungog. Basig ulahin na pa maka-hookup, no? Ay buta niya, Engineer, pro daan tayo gisultian nga basig ko ay maka-hookup. Supposedly kahapon po ang dato, pero kahapon na-hookup na diya sa Light FM. Salamat, Engineer Wolfe. Robin Marapa usa maayong buntag. Good morning pa sampu idi ka namo himuon nga speaker sa Thanksgiving karong October 24. Asa dapitin no usay maglisod gi kog dawat kay naay mga kulian gid usay kalit nga moabot. Una Brother Robin kasubukin nako nga maglisod yo napa toy taga Arakan gapon nga hangyo kanako. Pero murag di gid nato maadtuan. Labi na ko ibiyahe mo ato kog Bohol. O niya October 24 ni siya. Huwag balo sa akong schedule ani pa. Anyway, salamat kayo sa invitation. Naka-on-air na. Salamat kayo, Engineer. Salamat kayo, Engineer Wolfie.

Good morning, pasulan na Mindanao. Karon akong mama ni mo walay sipya at grabe kaayo iyang kalipay nga nakadungog sa imong tingog og bless siya sa imong message. Mama Juskara Okasla. Salamat, salamat, salamat igayo kaibigang PP na Michael diha sa Villanueva. Naminaw sa Power Radio, may munta kayong tanan diha mga igan ko.

Salamat sa pulong ni God, Pastor. Tinuod ang pulong Biblia nag-provide ang God sa physical spiritual needs. Amping Pastor sa imong biyahe og lakaw from Miraflor. Salamat Miraflor Budak. Salamat di kayo. Ani Mugado Galvi usab, matubaya kumusta Pastor, dili ko magsige og tik sa imo pero kadlawong yod ko magkapamati sa imong programa. Pastor, walay puas ang among pagpamati. Si kaibigang Ani Galvi Escalante sa Lianga, Surigao del Sur, sa Radyo Kamayo, mi pirmi mamati sa imong programa. Happy Sunday and more power to your program. Salamat kay Igan Ani, salamat kay atong kaibigan diya sa Lianga. Kamusta mo tanan diya? Sa Lianga, atong mga kaibigan, ayaw padayon mo sa pagtabang. Ato mga Igan diya. Lang asis kulintas, may buntag ka ni mong Igan. So sa nagkapul ko, ato ning user sa atong VGMAX, may buntag kanyang tanan diha. Diha sa Kidapawan. Ang atong produkto ng VGMAX aro maigsoon, napalit diha sa Manulife Office. Insurance na siya, ng opisina, second floor. At bangyod halo sa entrance ng Kidapawan National High School. Ano mo diya, na diya ay opisina sa Manulife Insurance. Na si Canfor Exxon, saka mo diya na itong produkto ng VGMAX o Aroma. Napod sa APIC Refilling Station Exxon o sa Kaga Station diya. Sa Kidapawan, APIC ang pangalan. Natay produkto ng VGMAX o Aroma. O diya po sa Arakan, APIC Gas Station Exxon. Palit mo diya, natay Aroma diya o VGMAX. Rodel Alimbong, maayong pagpaminaw o kang Hidi Liza Dagoka.

May buntag diha kibawi ato mga functionaries diha. Ugma makikita di kanako si Kagawa da Pina. Pisadyes ang inyong giaprobahan. Kasubukin ako nga anniversary sa kaibigan po sa bangkod karong pisadyes. Sudungan mo. So, murag masibog-sibog kay una magunin sila ang taga-bangkod nga nakatagong schedule nako. So, October 10, murag di kita pwede. Kay maupod ni ang anniversary sa kaibigan sa barangay bangkod Malaybalay. Excited po ko nga magtapok ang mga kaibigan sa tibuok Kibawi. Imobla na ito ah, ayan ang pisadyes kay gusto kong kumuan na niya. Morning password na, please patabang kog ampo sa among apo na admit sa Sabal 2 sa Puerto. Yes, igan natin. No, may buntag niya kaninyo. Salamat kay Igan Betol, ang Black Lumiston, o kang Igan Tina Bautista of Davao City. Igan Tina Bautista Ayuban, salamat sis Tina sa padayong pagsuporta sa programa. Jenjen Galvez Alamido Kapilitan, may buntag. Naminaw diya karon sa Binuangan Arakan, may buntag yung tanan diya. At ang inyo kong bisita diya sa Arakan, magdalata sa atong produkto diya ang magpromota sa mas baratong presyo. Vigimax o Aroma o atong coffee diya sa Arakan. Diya mismo poblasyon na. Kano sa iyong market diya? Ako lang itunong sa market diya. Kano sa iyong market diya sa Igan Jenjen diya sa Arakan. Kay maunay akong itunong schedule para mag-caravan, no? Para kato atong mga listeners na gusto maka-avail sa atong produkto sa mas barato nga presyo. At least makalugar, matagaan mong chance, no? Nga makapalit sa mas barato. Ako mismo mo anha diya igsoon. And then, ato po tanawon ang posibilidad sa pagsugod sa grupo sa kaibigan. Kinatay grupo sa kaibigan diya sa Arakan. Nga nitambong sa atong rotation igsoon, banda diya sa atong last diya sa Tato sa Lumay. May adtugin sila. Taga-Arakan to siya. And then, nanapoy itong rotation sa una sa Sinuda. O sa Tawas, na itaga-Arakan gyapon nga may adto o may appeal sa orientation. So, mga igan ko sa Arakan at ang inyo, ang atong orientation diya. Kapangita pa kong venue kung na-telisiner nga maka-volunteer panalitan simbahan o asa baka diya. Covered court nga pwede nato tapukan kung na ay maka-facilitate. Dito ta magtapok mga igan ko. So, at ang ilan ninyo, mga kaibigan, ang akong pag-ana diya sa Arakan para niya itong gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan. Salamat din kayo, kaibigan Sinto, Ruby Sinto, sa imong tabang sa Blaton sa Diyos, Igan Almalo Trago, Kagawad Mayang De Villieres, Kagawad Mayang De Villieres, o mausap diya kang Kagawad Idna Dangalio, mga kaibigan sa Sungko, salamat kay Igan na Bibi Apat sa imong leadership. O mausap diya sa Kulasiya to mga kaibigan, salamat kay Igan na Maning sa itong mga functionaries, salamat yung tanan. Federation officers na ito ang gipanguluhan ni Igan Hiladrayan, salamat kayo sa inyong padayong pagsuporta sa programang Pinagpala Musika. Sis Bibi Oblagonglong, nalimutan ko siyang apelido, Bibi Oblagonglong, salamat din kaayo. Amusap diha sa mga bagungon family sa Lagonglong, salamat usab. No? Iga Nilsson and Bibing Dulo diha sa Filibayugan, salamat din kaayo. Grabe ni magtaayon. Salamat siyang suporta sa programang Pinagpala Musika, Brad Nilsson and Sis Bibing Dulo. O Babayugan City. Roslyn Puhas Ob Lantay, may buntag. Masabi akang Kagawad Lite. Welcome sa bagong na member. Naorienti mo itong 20 kabukigan na Kagawad Lite. Welcome sa bagong membro sa kaibigan sa Lantay. Dagadagan atong membro diya. Apil si Kapitana diya ato sa membro sa kaibigan. Salamat kay Kapitana. Salamat kayo. Pastor, akong FB ani Mugado Galvi. Kay nalak account ang akong iskalanting apelido. Salamat igan ani, salamat kayo.

Mga igan, manamirit na ko, AMC si Bukidnon, kita-kita, taon niya. It's our Communion Sunday. Darna Batang Navarro, may buntag. Sharon Montoya, may buntag. Atilor na Ibkas, may buntag. Agang kaibigang Maria Luz Atinyo Tanlayon, may buntag ka ba ni Kagawa diha? Faustino Bravo Panti, may buntag. Sa ngalibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dadanggalio. May buntag diya, Pastor Sinon. Thank you for listening. Diya sa Trento. Ako kini si Pastor Dadanggalio, temporaryong manamili tumagaingon ang pagmamahal sa bayan ng pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Bakit may mga taong sapat ang pahinga, ngunit pakiramdam nila ay parabang pasan nila ang bigat ng buong mundo araw-araw? Bakit may mga kaluluwang hindi naman mabigat ang trabaho, ngunit tila unti-unting nauubos ang kanilang lakas habang lumilipas ang panahon? Bakit may mga pusong nananalangin gabi-gabi, subalit nakakaramdam pa rin ng matinding panghihina na hindi maipaliwanag ng karaniwang pagod? Maraming naghahanap ng sagot sa pagkain, bakasyon, pahinga o libangan, ngunit nananatiling walang pagbabago ang kanilang kalagayan. Marahil ang tunay na dahilan ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. At maaaring may mensaheng nais ipakita ang Diyos na matagal nang hindi napapansin. Kapag nabanggit ang salitang pagod, madalas pisikal na kapaguran agad ang pumapasok sa isip ng marami. Ngunit ayon sa karanasan ng napakaraming mananampalataya, may mga pagkakataong ang tunay na pinagmumula ng panghihina ay hindi nakikita ng mga mata. May mga sugat na walang bakas sa katawan, ngunit mabigat dalhin sa bawat paggising. May mga pasaning hindi mabubuhat ng mga kamay, ngunit sapat upang mawala ng sigla ang isang tao. Dahil dito, mahalagang suriin hindi lamang ang kalagayan ng laman, kundi pati ang kaluluwang unti-unting nauuhaw sa kapayapaan at presensya ng Panginoon. Mula pa noong sinaunang panahon, malinaw nang ipinakita ng Diyos na may kaugnayan ang lakas ng tao sa kanyang espiritual na kalagayan. Makikita sa Biblia na kahit ang mga tapat na lingkod ng Panginoon ay nakaranas din ng matinding panghihina. Dumaan sila sa mga sandaling halos mawalan ng pag-asa, nawala ng direksyon at nabigatan sa mga pagsubok ng buhay. Gayunman, sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay, natuklasan nila na may kapangyarihang nagmumula sa langit na higit pa sa karaniwang lakas ng tao. Doon nagsimulang mabuksan ang kanilang pangunawa tungkol sa tunay na pinagmumulan ng pagpapanibagong sigla. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita nitong may uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Nagpapaalala ang pangakong iyon na ang Panginoon ay may kakayahang buhayin ng isang pusong halos mawalan na ng alab. Nagbibigay din ang mensaheng iyon ng pag-asa sa sinumang nakakaramdam ng matinding pagkahapo sa kasalukuyang yugto ng kanyang buhay. Sa gitna ng dilim, pangamba, at mabibigat na suliranin, nananatiling bukas ang kamay ng Diyos upang magbigay ng panibagong katatagan. Maraming tao ang walang kamalay-malay na may mga dahilan sa likod ng kanilang nararamdamang panghihina na higit pa sa kakulangan ng tulog o sobrang gawain. Una, nalalayo ka na sa presensya ng Diyos. Karaniwang akala ng maraming tao na sapat na ang mahabang tulog upang maibalik ang sigla ng buong pagkatao. Subalit may mga pagkakataong kumpleto naman ang pahinga, ngunit nananatili pa rin ang mabigat na pakiramdam sa kaibuturan ng damdamin. Lumilipas ang mga araw na tila walang gana ang isang tao kahit wala namang malinaw na dahilan kung bakit ganoon ang kanyang nararanasan. Dumarating ang mga sandali na parang may nawawalang bahagi sa kanyang buhay na hindi niya agad matukoy. Kadalasang nagsisimula ang ganitong kalagayan kapag unti-unting nababawasan ang pagiging malapit sa Panginoon. Abala ang maraming tao sa paghahanap buhay, pag-aaral, pag-aasikaso ng pamilya, at pagharap sa sari-saring responsibilidad araw-araw. Dahil sa dami ng pinagkakaabalahan, napapansin nilang nababawasan ang panahong inilaan para sa pananalangin at pagninilay tungkol sa mga salita ng Diyos. Nagiging madalang ang tahimik na pakikipag-usap sa may kapal na dati nilang ginagawa ng may kasabikan. Nawawala rin ang dating pananabik na makinig at matuto tungkol sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Kapag nagpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaring magsimulang maramdaman ang pagkapagod na higit pa sa ordinaryong kapag-uran. hindi lamang katawan ang nangangailangan ng pagkalinga upang manatiling matatag sa paglalakbay ng buhay. Naghahangad din ang espiritu ng patuloy na paggabay mula sa Diyos upang manatiling matibay sa gitna ng mga pagsubok. Kapag napuputol ang malalim na kaugnayan sa kanya, nagiging mas mabigat ang bawat hamon na dumarating. Maliit na suliranin ang nagmumukhang napakalaki at mahirap lampasan, karaniwang nawawala ang kapayapaang dating nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Sinasabi sa Psalm 63 verse 1, "O God, Thou art my God. Early will I seek Thee, my soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is." Malinaw na ipinahahayag ng talatang ito na may matinding pananabik ang kaluluwa para sa presensya ng Panginoon. Ipinakikita rin ng mensahe na may espiritual na pagkauhaw na hindi kayang punan ng kayamanan, katanyagan o anumang tagumpay sa mundo. Walang material na bagay ang makapagbibigay ng ganap na kasiyahang hinahanap ng pinakamalalim na bahagi ng pagkatao. Diyos lamang ang pinagmumula ng tunay na kapahingahan at ganap na kalakasan para sa bawat mananampalataya. Kapag lumalayo ang puso sa Kanya, madalas na nawawala ang dating sigla na nagpapasaya sa bawat araw. Humihina ang determinasyong magpatuloy kapag dumarami ang mga alalahaning walang na ipagkakatiwala sa Panginoon. Nabibigatan ang damdamin dahil sinusubukang dalhin nang mag-isa ang mga problemang dapat ay inilalapit sa Diyos. Kapag nananatiling malapit ang isang tao sa Panginoon, mas nagiging magaan ang pagharap sa bawat hamon anuman ang bigat ng kanyang dinadala. Ikalawa, dinadala mo pa rin ang mabibigat na pasanin sa iyong kalooban. Hindi lahat ng nakakapagod ay nakikita ng mga mata o nasusukat ng lakas ng pangangatawan. Maraming nilalang ang maayos ang kalusugan, ngunit tila palaging hinihila pababa ng hindi maipaliwanag na panghihina. Lumalalim ang ganitong karanasan kapag may mga suliraning matagal nang kinikimkim sa pinakaloob ng puso. Patuloy na umiikot sa isipan ang mga pangyayaring mahirap kalimutan, kahit matagal nang lumipas ang panahon. Bunga nito ay unti-unting nauubos ang enerhiyang dapat sana ay ginagamit sa mas mahahalagang bagay. Nananatili sa alaala ng ilan ang mga kabiguang hindi pa nila tuluyang natatanggap. Nakadikit pa rin sa kanilang damdamin ang mga sugat na dulot ng panluloko, pagtataksil o matinding pagkadismaya. Pinipili ng iba na itago ang kanilang nararamdaman sa likod ng ngiti at katahimikan. Gayunman, hindi nawawala ang bigat dahil patuloy nila itong binubuhat saan man sila magpunta. Habang tumatagal, ay lalo lamang lumalalim ang pagkapagal na kanilang nararanasan. Madalas na nais ng Panginoon na isuko ng tao ang kanyang mga pasanin sa kanya. Nais niyang maranasan ng bawat mananampalataya ang kalayaang dulot ng lubos na pagtitiwala. Sinasabi sa Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Makikita sa pangakong ito ang paanyaya ng Panginoon para sa sinumang nahihirapang magpatuloy dahil sa mabigat na dinadala. Napakahalaga ng mensaheng nakapaloob sa talatang iyon dahil ipinapakita nitong hindi nilayo ng Diyos na pasanin ng tao nang mag-isa ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Handa siyang umalalay sa bawat luha, pangamba, at pagkabigo na matagal nang nagpapabigat sa damdamin. Nais niyang maramdaman ng bawat isa ang kapanatagang nagmumula sa kanyang mapagmahal na pagkalinga. Walang problemang napakalaki para sa kanyang kapangyarihan at habag. Walang kalungkutan na hindi kayang abutin ng kanyang pag-ibig. Kapag natutunang ipagkatiwala sa Diyos ang mga pasakit na matagal nang nakatanim sa kalooban, dahan-dahang gumagaan ang pakiramdam ng isang tao. Nabubuksan ang daan tungo sa mas malalim na kapanatagan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Nagiging mas malinaw ang pagtingin sa kinabukasan kahit marami pa ring hamong dumarating. Unti-unting bumabalik ang siglang nawala dahil hindi na nag-iisang humaharap sa mga pagsubok. Kasabay ng pagtitiwala sa Panginoon ay dumarating ang bagong lakas upang magpatuloy sa bawat yugto ng buhay. Ikatlo, kulang ka sa tunay na kapahingahang nagmumula sa Panginoon. Maraming individual ang naghahanap ng ginhawa sa bakasyon, libangan, o mahabang oras ng paghiga ngunit nananatili pa rin ang pakiramdam na parang may kakulangan sa kanilang pagkatao. Nagiging palaisipan para sa kanila kung bakit hindi nawawala ang matinding pagkahapo kahit ginagawa na nila ang lahat upang makapag-relax. Patuloy silang naghahanap ng paraan upang maibsan ang nararamdamang panglulumo na tila nakadikit sa bawat araw na lumilipas. Nagtataka sila kung bakit mabilis silang mawalan ng gana kahit hindi naman gaanong mabigat ang kanilang mga gawain. Doon nila unti-unting natutuklasan na may uri ng pahingang higit pa sa kayang ibigay ng anumang makamundong kasiyahan. Nilikha ang tao na may pangangailangang espiritual na hindi maaring baliwalain habang buhay kapag napupuno ang schedule ng samu-saring aktibidad. Ngunit walang sapat na panahon para sa Panginoon, nagkakaroon ng kakulangan sa pinakaloob ng pagkatao. Nawawala ng lalim ang direksyon ng pamumuhay kapag napuputol ang regular na pakikipag-ugnayan sa may kapal. Unti-unting kumukupas ang kasiglahan na dating nagbibigay kulay sa bawat umaga. Bunga nito ay nagkakaroon ng pakiramdam na tila palaging ubos ang lakas kahit walang malinaw na dahilan. Sinasabi sa Exodus 33 verse 14, "My presence shall go with thee, and I will give thee rest." Napakaganda ng pangakong matatagpuan sa talatang ito, dahil malinaw nitong ipinahahayag na ang tunay na kapahingahan ay nagmumula sa presensya ng Diyos. Hindi lamang simpleng pagtigil sa gawain ang ipinapangako ng Panginoon, kundi isang malalim na kapanatagan para sa kaluluwa. Nagbibigay ang kanyang presensya ng kaginhawaang hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Kapag masyadong nakatuon ang pansin sa mga tungkulin at obligasyon, madaling makaligtaan ang kahalagahan ng espiritual na pagpapanibago. Nauubos ang lakas ng damdamin kapag puro pagbibigay sa iba ang nagagawa, ngunit walang sapat na pagtanggap ng banal na paggabay. Nabibigatan ang paglalakbay kapag sariling kakayahan lamang ang inaasahan sa bawat hamon na dumarating. Nagiging mabagal ang pagbangon mula sa mga pagsubok dahil wala ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Dahil dito ay mas madaling maranasan ang pagod na tila walang katapusan kapag muling natutunan ng isang mananampalataya na manahimik sa harapan ng Diyos. Maraming bagay ang nagbabago sa kanyang pananaw. Nagiging mas magaan ang mga responsibilidad dahil hindi na niya kailangang akuin nang mag-isa ang lahat ng pasanin. Nagkakaroon ng bagong sigla na hindi nakadepende sa sitwasyon o kapaligiran. Sumisibol ang katahimikan ng puso kahit napapalibutan ng iba't ibang pagsubok at kaguluhan. Kasama ng presensya ng Panginoon ay dumarating ang kapahingahang tunay na nagbibigay ng panibagong lakas sa buong pagkatao. Ika-apat, masyado kang nakatuon sa mga bagay ng mundo. Habang lumilipas ang panahon, maraming tao ang nagiging abala sa paghabol sa iba't ibang mithiin na kanilang pinaniniwala ang magbibigay ng ganap na kasiyahan. Naglalaan sila ng napakaraming oras para makamit ang tagumpay, pagkilala, kasaganaan, at iba pang minimiting bagay. Lumalawak ang kanilang mga hangarin habang patuloy ding nadaragdagan ang kanilang mga inaasam. Gayunpaman, may mga pagkakataong nararating na nila ang kanilang mga pangarap, ngunit nananatili pa rin ang kakaibang kawalan ng kasiyahan. Bunga nito ay nagkakaroon ng matinding pangangapos ng loob na mahirap maunawaan. Unti-unting napupuno ang kanilang mga araw ng walang tigil na paghahangad ng higit pa. Nagiging sentro ng kanilang atensyon ang mga bagay na panandalian lamang ang halaga. Nabibigyan ng malaking puwang ang mga material na hangarin habang napapabayaan ang mas mahahalagang aspeto ng pananampalataya. Nawawala ang tamang balanse kapag halos lahat ng lakas at oras ay nakatuon sa makamundong layunin. Dahil dito ay madaling maramdaman ang matinding pagkaubos ng sigla sa paglipas ng bawat yugto. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Napakalinaw ng paalala ng talatang ito tungkol sa wastong pagkakasunod, sunod ng mga prioridad sa buhay. Ipinahahayag ng Panginoon na dapat siyang unahin bago ang anumang pansamantalang bagay na matatagpuan sa mundong ito. Kapag tama ang pagkakalagay ng Diyos sa puso ng isang tao, nagiging mas malinaw ang direksyon ng kanyang pamumuhay. Maraming suliranin ang nagsisimulang mabuo kapag ang halaga ng tao ay nakabatay lamang sa kanyang mga natatamo. Nagdudulot ng matinding pagkapwersa ang patuloy na paghahambing ng sarili sa kalagayan ng iba. Lumalawak ang pagkadismaya kapag hindi naabot ang mga inaasahang resulta sa itinakdang panahon. Nadadagdagan ang kabigatan ng damdamin kapag ang pinanggagalingan ng kasiyahan ay nakadepende lamang sa panlabas na tagumpay. Kalaunan ay nauwi ang lahat sa matinding pagod na sumasaklaw sa isip at damdamin kapag ibinalik ng isang mananampalataya ang kanyang pokus sa Panginoon. Nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan ang bawat bahagi ng kanyang paglalakbay. Nagiging mas mahalaga ang layuning espiritual kaysa sa pansamantalang pagkakaroon ng material na bagay. Nabubuo ang kasiyahang hindi madaling maagaw ng anumang pagbabago ng sitwasyon. Sumisibol ang kasapatan ng puso kahit hindi pa natutupad ang lahat ng minimiting pangarap. Kasabay ng ganitong pananaw ay dumarating ang kagaanan na nagbibigay ng panibagong lakas upang harapin ang bawat araw ng may kapayapaan. Ikalima, pinahihina ka ng patuloy na pag-aalala at pangamba. Hindi napapansin ng marami na ang walang tigil na pag-iisip tungkol sa mga suliranin ay maaaring maging dahilan ng matinding panghihina ng loob. Araw-araw nilang dinadala sa kanilang isipan ang mga tanong tungkol sa kinabukasan na wala pa namang kasagutan. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga posibilidad na hindi pa nangyayari. At marahil ay hindi naman talaga mangyayari. Nagiging bihag sila ng mga agam-agam na dahan-dahang kumakain sa kanilang kapanatagan. Dahil dito ay nararanasan nila ang uri ng kapag-urang hindi kayang mawala sa pamamagitan lamang ng pagtulog. Kapag hinayaan ang takot na mangibabaw, nagiging mabigat kahit ang mga simpleng gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nahihirapan ang isipan na manatiling payapa dahil palagi itong nakatuon sa mga negatibong posibilidad. Nawawalan ng kasiglahan ang damdamin dahil masyadong nakasentro sa mga bagay na wala pang katiyakan. Lumalakas ang tensyon sa loob ng pagkatao habang dumarami ang mga iniingatang pangamba. Kalaunan ay naapektuhan maging ang pananaw tungkol sa sarili at sa mga biyayang natatanggap mula sa Diyos. Sinasabi sa Philippians 4 verse 6, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Napakahalaga ng paalalang ito, sapagkat hinihikayat tayo ng Panginoon na dalhin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabalisahan. Ipinakikita ng talata na hindi dapat maging sentro ng buhay ang pagkabalisa, kundi ang pagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Sa halip na magpasa ng walang katapusang pag-aalala, inaanyayahan niya ang bawat mananampalataya na manalangin at magpasalamat. Napakaraming bagay ang wala sa kontrol ng tao, gaano man siya kahanda o kasipag. Walang sino man ang ganap na nakaalam sa lahat ng mangyayari sa mga darating na araw. Dahil dito, lalong nadaragdagan ang bigat kapag pilit kinokontrol ang bawat detalye ng buhay. Mas nagiging mahirap ang paglalakbay kapag umaasa lamang sa sariling kakayahan at pangunawa. Ngunit nagkakaroon ng kagaanan kapag natututunang ipaubaya sa Diyos ang mga bagay na hindi kayang baguhin. Kapag nangingibabaw ang pagtitiwala sa Panginoon, humuhupa ang mga bagyong namumuo sa kalooban. Nagiging mas malinaw ang pananaw kahit hindi pa nakikita ang buong larawan ng hinaharap. Sumasariwa ang loob dahil alam ng isang mananampalataya na may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang. Nabubuo ang katahimikan na hindi nakadepende sa mga pangyayari sa paligid. Kasabay ng kapayapaang nagmumula sa langit ay dumarating ang panibagong lakas upang magpatuloy ng may pag-asa at katatagan. Ika-anim, napapabayaan mo ang layuning ipinagkatiwala ng Diyos. Nilikha ng Panginoon ang bawat tao na may natatanging tungkulin na dapat niyang gampanan habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi aksidente ang pagdating ng sinuman sa daigdig, sapagkat bawat isa ay may dahilan kung bakit siya inilagay ng Diyos sa kanyang kinalalagyan. Kapag malinaw ang direksyong tinatahak ng isang mananampalataya, mas nagiging makahulugan ang kanyang mga ginagawa araw-araw. Ngunit kapag nalilihis ang kanyang landas mula sa banal na layunin, nagsisimulang mabuo ang kakaibang kawalan ng kasiyahan sa kanyang kalooban. Bunga nito ay maaring maranasan ang malalim na pagkaubos na hindi madaling maipaliwanag. Marami ang gumugugol ng mahabang panahon sa mga gawaing hindi naman tunay na nakapagpapalapit sa kanilang itinakdang misyon. Nauubos ang kanilang mga oras sa mga bagay na pansamantala lamang ang halaga. Nagiging abala sila sa napakaraming gawain, ngunit kakaunti lamang ang may tunay na kabuluhan sa harapan ng Diyos. Dumarating ang punto na pakiramdam nila ay paikot-ikot lamang ang kanilang buhay nang walang malinaw na patutunguhan. Doon nagsisimulang maramdaman ang kabigatang dala ng kawalan ng direksyon. Sinasabi sa Proverbs 19 verse 21, "There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand." Makikita sa talatang ito na maraming plano ang maaring mabuo sa isip ng tao, ngunit ang kalooban ng Diyos pa rin ang mananaig. Nagbibigay ang mensaheng ito ng paalala na hindi sapat na sundin lamang ang sariling kagustuhan. Mas mahalagang alamin kung saan tayo nais dalhin ng Panginoon upang maging makabuluhan ang ating paglalakbay. Kapag nakahanay ang buhay sa kanyang layunin, nagiging mas malinaw ang dahilan ng bawat hakbang, mabigat para sa damdamin, ang patuloy na pagkilos sa direksyong hindi inilaan ng Diyos. Nagkakaroon ng panloob na pagkabahala, kahit mukhang maayos naman ang lahat sa panlabas na anyo, nawawala ang siglang dating nararamdaman dahil hindi natutupad ang mas malalim na dahilan ng paglikha sa Kanya. Unti-unting nababawasan ang kasiyahan sapagkat hindi nakikita ang tunay na bunga ng Kanyang mga pagsisikap. Kalaunan ay nauuwi ang lahat sa pakiramdam na tila laging pagod at walang sapat na lakas. Kapag nagsimulang hanapin ng isang tao ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay, maraming bagay ang nababago sa kanyang pananaw. Nagiging makabuluhan maging ang maliliit na gawain dahil nakikita niya ang mas malawak na layunin sa likod ng mga ito. Nagkakaroon ng panibagong sigasig sapagkat alam niyang hindi nasasayang ang kanyang mga pagsisikap. Sumisibol ang mas malalim na kasiyahan na hindi nakabatay sa papuri o pagkilala ng ibang tao. Kasabay ng pagsunod sa direksyong ibinibigay ng Panginoon ay dumarating ang panibagong lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng may katatagan. Ikapito, kumikilos ka gamit ang sarili mong lakas lamang. Madalas na naniniwala ang ilan na kaya nilang harapin ang lahat ng pagsubok basta sapat ang kanilang kakayahan, karanasan at pagsisikap. Buong tapang nilang pinapasan ang bawat hamon ng hindi humihingi ng tulong mula sa Panginoon. Pinipilit nilang lutasin ang bawat suliranin gamit lamang ang kanilang sariling karunungan. Habang tumatagal, ay lalo silang napapagod dahil sila lamang ang umaako sa bigat ng kanilang mga pinagdaraanan. Kalaunan ay nararamdaman nila ang matinding pagkahapo na tila walang katapusan. Likas sa tao ang magnanais na maging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Gayunpaman may hangganan ang kakayahan ng bawat nilalang, gaano man siya katalino o kasipag. Dumarating ang mga pagkakataong hindi sapat ang sariling lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng kinahaharap. Nararanasan ang panghihina kapag pilit na inaako ang mga bagay na hindi naman dapat pasanin ng nag-iisa. Doon nagsisimulang mabuo ang pakiramdam na tila nauubos ang bawat natitirang sigla. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 29, "He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength." Napakaganda ng pangakong nakapaloob sa talatang ito sapagkat ipinahahayag nito na ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kalakasan. Ipinakikita rin nito na hindi kailangang umasa lamang ang tao sa kanyang sariling kakayahan upang magpatuloy. Handang magkaloob ang Panginoon ng panibagong tatag para sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Kapag nakasentro lamang sa sariling kakayanan ng isang tao, madali siyang mabigo kapag hindi nangyayari ang kanyang mga inaasahan. Nagiging mabigat ang bawat pagkakamali dahil pakiramdam niya ay siya lamang ang dapat humanap ng solusyon. Lumalaki ang pagod habang dumarami ang mga problemang sinusubukan niyang kontrolin. Nawawala ang kapanatagan sapagkat walang sapat na sandigan sa panahon ng matinding pagsubok. Bunga nito ay mas madaling panghinaan ng loob sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Kapag natutunang umasa sa kapangyarihan ng Panginoon, nagbabago ang paraan ng pagharap sa buhay. Nagiging mas matatag ang loob dahil may katiyakang may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang. Nabubuo ang kapanatagang hindi nakadepende sa sariling kakayahan o kalagayan. Sumasariwa ang buong pagkatao dahil hindi na niya kailangang akuin nang mag-isa ang lahat ng responsibilidad. Kasabay ng pagtitiwala sa Panginoon ay dumarating ang lakas na sapat upang mapagtagumpayan ng anumang pagsubok na darating. Matinding pagod ang isa sa mga pinakatahimik na paraan kung paano ipinapaalala ng buhay na may bahagi ng ating pagkatao na nangangailangan ng pansin at pag-aalaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kakulangan ng tulog ang ugat ng nararamdamang panghihina. May mga pagkakataong ang tunay na dahilan ay nakatago sa kaibuturan ng puso. sa kalagayan ng Espiritu at sa lalim ng ating kaugnayan sa Panginoon. Kapag napapansin mong madalas kang mawala ng sigla, kahit ginagawa mo naman ang lahat ng iyong makakaya, maaaring panahon na upang suriin hindi lamang ang iyong katawan, kundi maging ang iyong pananampalataya. Marahil ay may mga pasaning matagal mo nang binubuhat na nais ng akuin ng Diyos para sa iyo. Marahil ay may mga alalahaning sobra nang sumasakop sa iyong isipan, kaya unti-unti nitong nauubos ang iyong lakas. Marahil ay may mga bahagi ng iyong buhay na matagal nang inaanyayahan ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya ng lubusan. Anuman ang dahilan ng iyong pagkapagod, nananatiling tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, nanatili siyang kasama ng Kanyang mga lingkod noon, at patuloy siyang kasama ng mga lumalapit sa Kanya ngayon. Walang luha na hindi niya nakikita, walang kabigatan na hindi niya nauunawaan, walang suliraning napakalaki para sa Kanyang kapangyarihan. Sinasabi sa Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakagandang paalala ng talatang ito para sa bawat pusong napapagod sa paglalakbay ng buhay. Hindi sinabi ng Panginoon na lumapit lamang ang mga malalakas. Hindi rin niya sinabi na para lamang ang kanyang paanyaya sa mga walang problema. Binubuksan niya ang kanyang mga bisig para sa mga nahihirapan, nalulumbay, nabibigatan, at halos mawala na ng lakas upang magpatuloy. Doon matatagpuan ang kapahingahang hindi kayang ibigay ng mundo. Doon mararanasan ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang pagsubok. Doon muling nabubuhay ang pananampalatayang pinanghinaan ng loob dahil sa matagal na pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Kaya habang nagpapatuloy ang bawat araw, nawa ay mas piliin nating lumapit sa Diyos kaysa sa ating mga pangamba. Nawa ay mas pagtiwalaan natin ang Kanyang mga pangako kaysa sa mga tinig ng pagdududa. Nawa ay mas bigyang halaga natin ang Kanyang presensya kaysa sa mga bagay na panandalian lamang. Kapag ang puso ay nakasandig sa Panginoon, may lakas na dumarating na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pangunawa. Kapag ang kaluluwa ay nananatiling malapit sa Kanya, may kapayapaang nananahan kahit maraming unos ang dumarating. At kapag ang buhay ay nakasentro sa Diyos, bawat hakbang ay nagiging mas magaan sapagkat hindi na natin kailangang maglakad ng nag-iisa.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.